0: mga sundalo dod sa atong pasabot lang sa mga sundalo upod ngon nga nag-agni sa katawan magrebelde kun dili kuan na siya ba ato lang nang pasumbingay well anyway katong mga rebelde kan sa kabukiran palihog og surrender na mo ngadto sa ato ang mga kasundalohan kay wa gyud poy ayo dod dito sa bukid wa tay maayong kaugmaon.
1: Yes, anyway. Bauda nga ang health program ni Mayor Samico ilamang kong gisaway, ano daw magsalig sa DOH. It's normal, tukod na nga Department of Health
0: exactly.
1: Para sa oy. Kayuhan sa tarang mga katawan. Asa mo din magsalig? Namusam, ito ang grabe, utoka nyo di ano? Tarong magsalig.
0: Asa mo din, huwag mo yung
1: magsalig.
0: Huwag mo yung kagtambal, maayong panglawas. Patrick, asa mo din itang mga ado?
1: Asa mo din itang mga ado? Huwag na ay Department of Health.
0: Na. Asa mo, ado itang mga ado sa Bureau of Customs?
1: Tarong,
0: ay, dili na
1: tarong,
0: mo.
1: Tarong, mag-istorya niya. Ngabungo, naman siguro mo.
0: Department of Health, yun, takay, kada naitambal, kung i-refer man gini asya, ang reference, ano, is Department of Health, kung kini aprobado ba with the kuan FDA.
1: Hospital. Ano niya, gusto gaya ni Mayor nga, doon na extension sa Regional Hospital in Nasdaq Bayan. So, pagkada niya, i-questionan pa nga nung kung magsalig sa DOH, normal, asam data mo, labi. Kadang mga kinahanglanon sa panglawas, Department of Health gitukod na para sa kinahanglanon panglawas sa katawhang sa tibok Pilipinas, sa dakbayan, sa pagadian.
0: Alag-alag ato sa Department of Justice ani mga yung tambal. Na unsa man istorya?
1: Kanang mga utok niyo ba takdan mo sing amo bitaw nga mo dawi mo bagi back to you naghapon dayon.
0: Tawuan lang mo sa mga bagtik sa PCIC.
1: Walay saktong analisar ba ham day. Maga na DOH kay diha ta mag-agad sa DOH hospital tanan tambal. Basta lang giyoto ka.
0: Mauna diha, basta kay si Ili ang technician. Okay, gigay sa nga tanan. Sa mandong, larga pa mi o stop na mi. Larga pa gamay.
1: Mauna ha, si Mayor Samico, gusto siya nga dunay extension sa Regional Hospital is Dakbayan. So pagadian, unta.
0: Yes.
1: Unta ni trabaho sa gobernador o duha ka kongresman, pero sa unta man.
0: Ang
1: dili magod parehag kolor. Sige na lang panghilabot din he.
0: Okay.
1: Dakbayan sa pagadian.
0: So, ingunana na siya, kanabit ang Regional Hospital sa Margo sa Tubig. Tuwad gina siya sa congressman sa 2nd district sa una. Dayon kanang dito sa kongreso. So kanang may untag extension sa regional hospital, tuwad na sa to ang congressista
1: sa 1st
0: district o segundahan sa 2nd district o sa gobernador.
1: Gobernador.
0: Dayon usa nang mayor kay pinaka gamay good nga posisyon ang mayor.
1: Ang mayor.
0: Mauna siya diha. So dili magsilbi kun ang mayor lang ang pasagdan ha. Dili na siya magsilbi pero sa pagkakaron sa Dakbayan sa pagadian nagsilbi yon. Nakita na gid na ninyo nga na agi political will sa Mayor Samico nga bisan unsaon pa ninyo balibali o daot o unsa-unsa pa diha. Kuwang na lang yon maingon mo nga maot si Mayor Sami.
1: Og natukod ang Infirmary Hospital nga hapit na mahuman extension pwede na siya ma-level 1 hospital sa pagpadingkam ni Mayor Samico. Bisag way tabang sa kagamhanang probinsya lang sige pagpanaway des Dakbayan sa pagana niya. Ang nanaway ra ba pagkapubrer ba kay nga probinsya sa Mindanao.
0: Yes, so niya kulang na lang mo mayog maot si Mayor Samico pero dili gan mo kay
1: mayog maulaw?
0: Maot kay gwapo pangit ang amahan sa siyudad sa pagadian na nagpagwapo pod sa siyudad sa pagadian. Misog pod sa mga silag maot.
1: Kana bitaw magsipanaway nga ang probinsya pobre kayo nya gobernador ka manaway ka siyudad nga Richie City sa Bisaya sa Mindanao, pilo na to tibok Pilipinas, pwede maulaw.
0: Pwede maulaw. Pwede kauwawa na tayo time nun.
1: Wala tayo igong oras, pupunayan sa inyong programa ang kakuhan. Hangtod sunod sa higayaw na usap sa inyong programa. Pinagi ni Mayor Samico nga asinso pagadian o sa gihapon, inyong higala sa kaginan, Dudes Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa pagadian, Mayor Samico o sa pagadian City 15 Council, na adiha si City Councilor Jiger Ariusa, hinumdumin ninyo, City Councilor Lansco, number 1, City Councilor Engineer Roger Acidilio, syempre pakinis si Redrio Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Asinso pagadian. Asinso Sambuanga del Sur.
2: Asinso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.0 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Oh. Kupoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Virginia.
1: 106 points. Good morning. Right here.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ana, ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.3

0: 101.3.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit sa Region del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
3: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta.

37 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag. Hello, good morning. Adlaw, unang adlaw sa bulan sa Hulyo. Diyos ko, unsa na pagkahay ihatag sa Hulyo na to, Rono? June was very kind sa ako alang apart, ha? And hopefully July will be more kinder. Tama ba? Diba? Anyway, wala nang itay choice. Nahuman na ang 6 months sa tuig sa 2026. Sugod na punta. Unsa kay ato ang mga ma-accomplish karong mga panahuna before the year ends. Unsa may mga goals ninyong medyo nasugdan na o pa nasugdan. Pwede rin hapon nasugdan sama sa pag-save. Sigura kong ingon nga mag-save na ko. Sigura kong ingon nga maghiyatag na ko sa maghulog na ko sa kong alkansya. Antun karon July na lang, wag yapo yung sunod. Anyway, sige lang. Padayon lang yapon tao kung si kaya na to. O maapad siya pwede nga ato ang ma-improve. Improve na to. Paspas kaayo ang oras. Paspas kaayo ang panahon. That's why you take time to be with your family and your friends. And sa akong ginaingon, pirmi hatagi pong panahon ang imong kaugalingon. Welcome to the Morning Bell right here on the strongest music station in this part of Mindanao. This is DXCA 106.3 Bell FM.

0: music. 106.3 Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Ana, ang gamhanag o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09380028888. Tawag na.
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
4: Best music.
5: Okay, let's do this.

Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Mayong buntag mga kabagtingong kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 9. Nikabat sa 105 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa iniusang anti-smuggling operation sa White Beach, Pagadian City o Barangay Punta Flencha, Pitugo, Zamboanga del Sur. Nasakmit usab ang usa ka wing van truck, usa ka motorboat o lima ka bote-bote nga gigamit sa pagbiyahe sa kontrabando. Tulok individual usab ang nadakpan sa Pitugo. Gi-turnover na sa Bureau of Customs sa Pagadian City ang tanang nasakmit nga kontrabando o mga na-recover nga sakyanana alang sa hustong disposisyon. Inyo na batin Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balitang.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

Sakit sa dibdib. Sakit ba sa dibdib? Basta maiiwasan na masaktan ka kasi kakahintay mo yan, wala rin mangyayari. Kasi hindi ka naman siguro niya type or hindi ka talaga gusto. Or kung gusto ka bilang kaibigan lang. Ana-ana-ana siya. Munang sometimes daw kinahanglan mag-effort ka daw ayo para mapansin. Kailangan daw muhatag po daw og kanang mga signs para medyo napoy idea ba ang pika's party. Pero of course, wala lagi. O wala ganay feeling, wala ganay bisan pagmutumbling. Padayon ta, 9:16 in the morning. Noel Kabangon for you with Kanlungan on the Morning Bell.

Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang

na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ay nang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Rafael for you with libu-libong buwan. Ikaw pa rin ang aking uuwian. Sana all. Among balay pagyod ang akong uuwian. Huwag ang akong mga iring. Hello, Beshi. Good morning diha sa Aurora, may buntag. Akong Beshi. Si Kwan. Pwede ba i-mention yung name? Yan, i-mention tiga balik ba nangit sa kunyo. Maying buntag, magandang umaga, aking Beshi. Ako'y nagagalak na ikaw ay nakikinig sa aking programa. O, sa'yo kita magtagalog, ani. Sunod bulan pa man tong buwan ng wika. Pero practice-practice tayo. Kaya para pagdating ng buwan ng wika, maayos na talaga tayo magtagalog. Nagkakaintindihan ba tayo? Good but down eh. Ito okay naman gud ang magtagalog actually. Pero syempre usay kiwa manggon kay syam di manggon ato ang kwan gud. Dili ta kayo na anad. Pero pwede ra gyud na siya nga ato ang gamiton, di ba? Di ba aking Beshi? Ganyan talaga ang buhay, dapat matuto tayo sa hindi kundi man lahat ng bagay. At least may mga matututunan tayo pa konti-konti. 9:27 in the morning. Paano ba sasabihin ang 9:27? Next time na lang ako nang tunaan. Dirita kang Willie Revillame eh. Oh, di pa siya mukanta. Ba't ayaw mo kumanta? Oh, ayan. Nahihiya pa yata. Willie Revillame with Ikaw Na Nga on the Morning Bell.

0: horas, a las 9:30.
1: Isip Usaka Driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe, Joko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong pil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
1: I ask for you with ako'y sa'yo, ika'y sa akin, right here on the Morning Bell. Of course, ako'y sa'yo, ika'y sa akin, alang-alang, ika'y sa iba. Punta mo sugutan na, sige na lang tagsagot sa una. Sige na lang tagbinutan. Sige na lang, lagi lang tayo nagpaparaya.
0: Sa'yo,
1: ngayon, hindi na po pwede yan. Diba, Beshi?
0: Kahit
1: kailangan nating ipaglaban. Ipaglaban ko ang sarili ko. Wala naman ako ipaglalaban na iba. Sarili ko lang, di ba? But sometimes, even though you have to fight for it, as I said, if it's not meant to be, it's not meant to be. And I hope we learn not to stay stuck in the same scenario or in the same person, even though dili na siya para sa atoa. Sometimes we hold on too much. Makalimot na ito or dili na ito mabantayan. Daghan pa di ang galab sa atoa. Dihala taga-focus sa kataong dili na gali siya, worth it sa atoang love and attention. Diba? Pero syempre, pinakiusap mo kay Batala yan. Siguro pagbibigyan ka naman. At sana nga, this time around, yun na yung para sa'yo talaga. Yun na yung forever mo. Kasi nakakapagod talaga pag ganyan. Nawawalan ka na ng pasensya. Sus, na napuntaan ni unsay favorite color ni mo. Unsay imuhang usapan ng mga favorite. Ganahan ka aning singer. Hi, Ginoo ko. Pwede tagaan na lang tigaw report. Hatag na ako ni Nimo. O ni siya tanan ako information. Ayan, kung dili ka ganahan, dili na lang dayon. Ay, napadayon ha. Yun ano, ang taka sa'yo, no? Pero dili, manggod, dala na mong pulguna sa mga kilig-kilig factor o kiligon. Pero dili na, sa akong tamampun. Unang diri na lang itong Regine Velasquez na may pangako. Pangakong iibigin ka hanggang ako'y nabubuhay? Anak ba siya? Anyway, let's listen to this beautiful song.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Mayong buntag mga kabagtingog kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Alas 10. Ipailalom sa dokadlong training ang mga media practitioners bahin sa mga peligro sa linog, baha, pagdahili sa yuta o epekto sa climate change sa Region 9. Tumong niini ang mas paspas o sakto nga pagpahibalo sa mga publiko panahon sa katalagman. Ang maong forum kabahin sa Handa Pilipinas 2025 Mindanao League nga programa sa DOST. Inyo nabati ang Daklit Balita Las Jess. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bella FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: 106.3.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang. Pwede na

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Samsung Nexia 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
3: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
4: Nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
3: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
4: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
3: Unsaon kaanin nato ba?
2: Ay, pagdali diyag kaunag, aron kuyugan ko nimo.
4: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
2: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
5: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ugang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
6: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawan ko andong kanina yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
7: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na.
6: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ana ang gamhanan fo kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09380028888. Tawag na.
10: This is amazing variety from the 90s to now.
11: 3.3
12: LFM.
11: Best music.

24 minutes after 10 in the morning. That's of course December Avenue with Saksi ang Langit. Saksi ang Langit sa lahat ng mga ginagawa mo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, okay? Kahit ba medyo mabigat na talaga ang iyong nararamdaman, you just have to be, you know, hopeful all the time. Now, one day soon, madidinig din ng Diyos ang mga panalangin mo. Talagang pinaninindigan ko mag-Tagalog ngayon. Magandang umaga sa iyo, Aljo, namukat ka. If you've noticed, mag-Taglish lang daw. If you've noticed, I've been playing OPM tracks since 8 o'clock. I hope I can maintain this one. But I'm going to do this every Wednesday. Good morning sa mga Tagalugan family, Tagayon family, Albano family, sa Namukatkat family. Hello daw sa kanyang mga matalik na kaibigan. O, di ba? Matalik na kaibigan na si Jun Mark Manisan, Mari G. Behasan, Ace Chavez. Good morning. Hi to Aljan na Mukatkat. Hindi ko pwedeng ipatugtog. Ang request mo, Aljan, baka bukas pa din natin isingit yan. Anyway, salamat sa iyong pakikinig. Diba? 10:26 in the morning. Here's Regine Velasquez and John Gibbs with Magkasuyo buong gabi on 106.3 Bell FM.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: It's Annabelle on 106.3.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon, sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong April 20 to 2026, og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, og mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
4: Strongest 106.3.

0: Powerful Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Naa ko diabetes taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kan. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
2: Welcome na usab sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka naro sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. At live na punta karon mag-uban-uban para atong paghisgutan ang mga dapat himuon para ma-maintain ang kusog nga kaluwasan o mahimsog nga kaluwasan. Yung nakauban ayon Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alguizar ayon Doctor of Ministry in Naturopathy. O kini nga programa hatod ka nato sa epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang kombinasyon nga mutabang kanato pakusgon ang atong immune system, pakusgon ang atong lawas para batukan ang mga sakit o mga viruses nga dili makasulod sa atong lawas. O labi na yun mga kaigsunan, hatod po kanika nato sa atong healthy coffee, ang kape nga mupakusog o mupabaskog sa atong lawas. Santon Plus Coffee Mix, kini nga mga produkto mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O labi na yun mga kaigsunan, paghisgutan na pod nato karon kung unsa ang mahitabo sa lang sa usa ka tawo kung magkaedad na o matigulang na. O, dapat naton imabal-an mga kaigsunan tungod kay usap kini kahinungdan kung ngano ang mga tatay nanay nato diha dali ra ubuhon, dali ra mo sakit ang likod, dali ra magkaplema. Tungod makigsunan, matud pa sa pagtuon sa ato mga eksperto, ang lungs sa mga nagkaedad na muhinay ang iyang elasticity, no? Iyang pagka-elastic o tungod ni ini kay muhinay man ang iyang pagka-elastic. Lisod na siya, mu-contract o mu-expand and contract mga kaigsunan. Dili na kaayo siya mubumba o maayo o hangin. O mao kini ang hinungdan nga kulang ang amount sa hangin nga ginabumba sa atong lungs. O mao ang hinungdan nga kulang oxygen nga mo-circulate sa atong dugo. Ang mga naanay edad pag naapay problema sa lungs, naapay asthma, mas lisod sila muginhawa. Mauna ang advice atong mga eksperto. 106.2

0: 96.2 FM.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Cruzos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ahino.

0: Kasi natin o kidney problems ni Sandig sa SED Cogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Tableto si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7 L. Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na
1: 106.7

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mate City, Davao Oriental.
4: Ano sige magpalit o Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kong palit o Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una karagabi eh, magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, nako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminaon.
4: Sa may ibati yun, sakit mong hawak
3: na? Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak. Tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyot ni...
4: Ano pa, murag magpangita na ka?
3: Magpangita, gyot akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya partig yung nindota. 100% gyot sa akong dibati, gyot. Wala, gyot siya.
4: So karon gimintin na lang niyo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita, gyot kong Paragis. Kay sa adlaw-adlaw, ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya, gyot. Salamat.
2: Usa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Pilabila. Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
5: 106.2

0: 106.2 FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.2 FM.

Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
6: Gidagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang yang sugar. Amo tong nagpalit gyud ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee

0: Welcome ka mong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Yeah.

0: Wala ko pala.
1: Wala
0: nga eh. Inaya ang tingog ninyo.
1: Yung sabak kayo mo, Dariba?
0: Ako, hindi sila mo.
1: Tapos sa alaw? Oh? Yung inaya yung

0: break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: 106.2. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit o Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kagpalit o Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya, halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una, grabe ang kahasol karon makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminaon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
3: na? Sakit akong hawak, tukabarog na yun pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas yun.
4: Sa ito pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Pilabila, kaya partig yung nindota. 100% yun sa akong ibati yun, wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang ni mo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
2: Usa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

ikaw muna eh. Ayun pala, eh, sino pala nagpauso niyan? Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-in ka ng eh? Hindi ako marunong mag-in ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito.

Dancing to the beat with DJ.

0: Eric's name.
1: Bobby makes glove.
2: Bobby makes glove.
3: Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sun Town Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sun Town Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon. 106 points.

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Ang

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: soon mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog po o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alas dos.
3: BBC .lit balitang.
4: Kabagting og kabalkada sa niyang BBC .lit balita alas dos. Gipahigayon karong adlawa ang free computerized eye check-up program sa BJMP Regional Office 9, Pagadian City, pinaagi sa pakigtambayayong sa ProSight Eye Care Center. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog sa mata, pinaagi sa paghatag og libre og professional nga vision screening ngadto sa mga personnel og partisipante. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting Ocho Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3
5: L.

0: ng Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong mga lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Para siguradong real-time ang excitement at walang mintis sa bawat draw, siguraduhing nakatutok sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels and our official Facebook and YouTube sites. At tandaan, always follow the official PCSO live streaming channel para siguradong ang bawat impormasyong nakukuha ninyo ay 100% legit, verified at accurate. Don't miss the thrill, don't miss the fun, don't miss your chance to win. At baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Alright, ready na ba kayo, Lotto Philippines? Before the excitement begins, a quick reminder only, players 18 years old and above can play and win in all of the PCSO games. Always bet within your means. Play smart, play safe, and play responsibly. Before we kick off the excitement, ating munang batiin ang mga kasama natin ngayong hapon. Good afternoon sa ating Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Kasama rin natin ang representatives mula sa PCSO at sa Commission on Audit. And of course, our very own PCSO Draw Coordinator. Welcome everyone! Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang mahigpit na pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat ng manlalaro. Ngayon ay atin nang silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktibidad kanina.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Are you ready, Lotto Philippines? Nakaabang na ang premyo para sa ating mga masuswerteng 2 and 3 number players. Halika na, let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
2: Mm-hmm.
1: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-tuming, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na 106.2 FM. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitang.
7: Kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita alas 3. Patay ang usa ka traffic enforcer nga vlogger human gipusil sa wala mailhing suspect sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City kagahapon Hunyo 30. Nailang biktima nga si Baste Masukat diin gisuwayan pakinigdala sa Balay Tambalanan apan gideklarar kining patay tungod sa grabing samad igo pinusilan. Padayon ang imbestigasyon og hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa krimen. Mao kadto ang BBC Dakit Balita alas 3. Ako si Bagting Ocho Shelo Maristura, daghang salamat og maayong adlaw.
6: BBC.lit.lit Balitang.
8: 106.2 Uy nak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa application fee?
9: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaon nak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, may problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
9: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. No, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano maninda ko diha ni asal sa bukat na dahil palingke.
6: Oh,
5: maligya ko diha.
6: Ano ang maligya naman ay?
5: Mais. Pickle.
6: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung isimula sa yung bat na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
5: Katungwa pa maka sulay ane, sulay mo diba, mawala yung kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mungkin ay napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
4: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
11: Namang ko hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag perminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up nako, mao na dayon to na ako hyperthyroidism. Pag try na ko take atong Sid Panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpiti. Ay effect yon. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o update.

0: 106.5.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain yung ko aniniya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na! 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras? Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC.lit.lit balita.
6: Kabagtingog kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita alas 4. Kamulo na sa pagpangandam ang barangay Tiguma alang sa ilahang nagsingabot nga subling pagbukas sa food fair. Gilauman nga salmutan kini sa mga lokal nga negosyante o mga food vendors aron i-display ang ilang mga produkto. Tumong sa food fair ang pagsuporta sa mga micro, small o medium enterprises kon MSMEs o pagpromote sa mga lamian nga pagkaon sa Pagadian City. Kini ang BBC Daklit Balita alas 4. Ako si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
5: BBC Daklit Daklit Balita.
2: 106.2
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.7.
1: Said health disabilities. Health disabilities. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Said Kogon Herbal Capsule ug Said Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadugmang kuha sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman ko gibati. Nakahandog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Live na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 0938002888. Tawag na.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya ba 83 na ito?
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.7
1: Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuot eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na lawas. Magrapag yung ko mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
4: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7.
1: Set Health to 70s. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106 points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's welcome the month of July with a bang, Lotto Philippines! Exciting prizes and unlimited surprises ang hatid muli namin sa inyo. Welcome to the 5pm edition of the PCSO Lottery Draw. It's a lucky Wednesday, July 1, 2026. At sa pagpasok ng panibagong buwan, bagong pag-asa ang handog ng PCSO sa lahat ng Lotto players. Kaya ihanda na ang tickets ngayong 5pm dahil 2D Lotto at 3D Lotto ang muling maghahatid ng panalo. Pero bago yan, good news muna sa mga suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer, magkakaroon din kayo ng pagkakataong magpalago ng inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa numerong nakikita ninyo sa inyong screen sa magtanong na mag-apply, be Suki Lotto sub-agent now. And to start our game time this afternoon, welcome na po natin ang Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Makakasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. Assisting us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Before our live draws or our lottery draws, silipin muna natin ang highlights na ginanap na pre-draw procedures kaninang umaga.
1: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Hakot Hive na, Pilipinas! Swerte ng dalawa at tatlong numero nyo, alamin na natin! Let's play your favorite lotto game!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahandog karo. Nagmimitin ako. Handog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

на газ себя. So if you're lonely, 106.3 dial the frequency. Para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop love song, pati na medley. Tune in diri, bata tigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghagay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahang lang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alasize Imedia.
3: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
4: Alarat, my love. Ulutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O, ako masayod. Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
7: Pwede ko. No. Bada.
4: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadiro.
7: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jikaw?
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Na ang silan ko.
5: Imo na ko check ko, pero bakas niyo na ko, gato na gud ka.
4: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Bunsa?
4: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikaw pila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan pa sa kong sa kuan oy diabetes. Kani ko, oh. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun nga naminaw kagun.
5: Kapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, mga igala, kumusta? Maingat lang yung tanan niya, mga suki na muntik paminaw at mga followers, maingat lang niya. No? Iyan sa inyong higalas kangina Ray Arellano uba niya Lloyd Gabiana mong kinabugwapuhan Riz Dua HP. Okay, sa nilipas, shoutout tayo mga kingsonan, mga higala. Shoutout niya sa Stargate, yes, Robinson, sila si Shane, Jan, Maria, Giselle, Lee, Troy. Huwag ang ilang manager ka si Wendell. Siya mo yung Daipay. Okay, sige mo na to. O niya, ingo manusab nila ni Ondo Pitogo, no? Si Naida Pangan, Eder, Pilinio, Nola Siolongo, Lando Aligyoho, si Josephine Aligyoho, Toro Tokim, gikan ni Pedro Pungase. Okay, huwag yung manusab ni Marvin Tanti, si Gampar Pardo City, dia si Gampar. Okay, si Alvin Arda, Katmon Cebu. Dia si Virgilio Briones, dia si Kandulawan, Talisay City, Cebu. Roland Narata, dia sa Carbon Market, gikan niya po ni Ricky Bangis Garing. Okay, mga ikala, sandali pa na ito, laing shoutout, sunod na lang ba, no? Kay ato siyang i-plug ng kisa itong gustong magpa-drama diya sa itong drama karoon kining budbud ug bibingka. Nananig, iloto na ni sa itong writer ug magsusulat. Gikan sa itong founder sa Bisay si writer-director Oji Kumpok Rakasa. Ang founder sa BSI. Bangag sa ilong. Kunya, tawag lang mo. Kung gusto kong magpa-drama, tawag lang mo aning numero 0923-535-7697. O dili ba 0991-205-5301. Pangitaan lang atong writer-director si Oji Kumpok Rakasa. Okay, so padayon ta mga higala. Ato na nga hinumduman ang nangagi, no? Atong hinumduman nga naglisod na yun si Bugart sa ilang sitwasyon. O silalat na lang ang iyang gisaligan. O niya, samtang si Don Arturo padong nas Mindanao. Aron at doon si Maria Picat. Bisan pa og nasayran niya nga patay na kini. Uy na, iya ginagyan to. Ya dito sa bahay nila ni Lalat, wa tuyo ang madasmagan ni Lalat ang bata. Pero masok anon kay kini o gusto niyang palayason ang bata nga si Gian. Agoy, pinomay gala, ingon ni tabo. Niya na lang sumpay niya itong sugilanon. Bod-bod og bibingka.

0: kaysa mo ipon minimong dagmalan ang bata. Kung asa ko, adto sa si Gian. Misaad ko niya nga dili na ako siya pasagdan. Ako siyang atimanon o panalipdan sa mga tao nga sama ni mong managmal og bata.
1: Unsa?
0: Mao ka na'y tinuod.
1: Oh, kun mao na, halisige! Pamutos na lang mo ining baya. Panlayas mo! Pangita mo glaing kaipunan! Layas, buiset!
0: Oh, Miss Lalat. Gian, tana. Mamutos na lang ta.
1: Hindi man siya manoy, Gian.
0: Ayaw na paghilak, ha ba? Maluoy na gihapon ay ginuo na to. Dilita niya pasagtan.
1: Ayaw nang dili man sila luoy, Gian, ate. Nga naiyaman ko pasakitan. Nini

0: ikaw ako magdahong baynoy.
1: Kisa ba'y magdahong nga? Kining tanan ni mong maangkon ba'y chigaw?
0: Usmaog yun.
1: Kining grandioso kayong mansyon, mga negosyo, mga mahalon kayong property. Maimo na di ay kining tanan ba'y chigaw? Sa laktot, dato kapas mga kontraktor.
0: Unsay kontraktor oy? Kontraktor oy?
1: Dili ba'y chigaw? Kontraktor yun.
0: Ha? Ngano man?
1: Kontraktor? Congressman nga kontraktor?
0: Ah, bangag sa ilong.
1: Uy, hala, usaroon. Ang imong cellphone, bejigaw, nagsiga-siga.
0: Uy, ako man na ito, kini. Diriyot ko malimot na dato na day ko. May cellphone man day ko ba, uy.
1: Niga ko, migwa.
0: Akadiyat. Hello?
2: Chico, iho.
0: Who's calling, please?
2: Si Daddy Arturo ni mo kire.
0: Daddy, asa ka naman?
2: Sakay ko karon sa akong, sa atong usa sa mga private plane.
0: Wow, dato na gyud diay ta daddy. Kay duna naman tay private plane.
2: Dili kay usa lang. Kun dili duha kini, bay og laki.
0: Musanay pa di ay na daddy, kay bay man og laki.
2: Si aw kagyod iho, Jigo. Liwat ka ni anhing nanay Maria Picat nimo.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
6: taas di ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7
6: karon
5: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
6: uning baba
5: baba na gikan mong kudiha
6: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
5: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir?
8: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilio Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Gingko na, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Paragis bila-bila. Usa ka danti man lupig magtutudlo ang nakaangay o nakasulay sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Ako si Mr. Danti man lupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mapi City. Dugay-dugay na ako nagtumakas.

0: call sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya. Di, ikaw na wala akong bumati ng kaluya.
1: Napamatud ang nasa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Tili na ka. Mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.
3: Mau ba, Daddy?
4: Speaking of anhing Nanay Maria Picat nimo, padung ko karon sa Mindanao, sa Iligan.
3: Nganong, Daddy? May business trip ka dito?
4: Wah!
3: Mag-unsa man ikas Mindanao.
5: Atuon ko ang nahimutangan ni Nanay Maria Picat nimo.
3: Anong atuon pa man nimo dati nga matul sa akong igagaw nga si Insi Kwakang nga anak ni Maria Makiling, patay naman si Nanay Maria Picat o gikrimit na ganini.
5: Kuhaon ko ang iyang abo o dadoon diha sa mansyon.
3: Labing mayo na di Arturo, kay mausap na plano na kunta.
5: At lagi ko's kompletong detalye sa imong igagaw dito sa Mindanao. Kay ako na ay mahibaw, Iho Diego.
3: Matuman na di Arturo.
6: Uliya, usaman ba Diego?
3: Matus na di Arturo sa Mindanao. At tuon niya sa anhing Nanay Maria Picat.
6: Nga sa ato pa, di na lang yung tambo ato ino sa Mindanao.
3: Di lang goodbye. Kasiya naman lang mo ato dito. Say mo das abo ni anhing nanay nga gikrimit.
6: Aw. Uy.
3: Ano na, magyaw-yaw sa nagnumiruro.
6: Langyaw nga may na. Uy.
7: 315.
6: 315. Uy. Ano, 315 ko no? Huwag mo kayo magawa sa 815 to gabi eh.
3: Uy, bay. Bay, si Tukoy, bay. Uy, bay Tukoy.
6: Ha?
3: Bay Tukoy.
6: Bay Tukoy? Uy. Mayo kay ni Aka bay Tukoy. Gusto mong maligaw, bay.
8: Ano ka?
3: Misirit! Misirit! Malapalayo!
6: Bagang sa ilong!

0: setelah Austro Arturo.
1: Ingna ang kapitan ning akong private plane nga mulahos kita sa Maria Makiling Airport kun Iligan Airport sa Lanao del Norte.
0: Arturo. Pero sabayan gusto kayo pasahe.
1: Ay, baya. Una rito ang kapitan, ingna rito. Wa pa ko makinahanglas imong masahe, Hercules.
0: Batuman, Arturo.

0: eh. Sadi ay chiyan mainani ko. Tamayan ko sa mga tao nga abnormal chiyan. Sadi ay chiyan at itaklo.
1: Dili chiyan. Wakay sa. Og nasayod ko kung kinsay sadaan. Ang imong mga ginikanan. Tungod kinahibaw ko nga miinom sila og tambal aron lang malaglag ka. Sa dihang gisabak pa ka sa imong inahan. Sila'y sadaan og dili ikaw.
0: Maayo pa ati takla. Bisan dili kiyan ni Kunso, pero pinangka kiyan. Bisan inani na kiyan.
1: Kiyan. Sige na tana. Mamutos na ta.
0: Asa man ta paingwin ate?
1: Bisag asa. Malayo lang ta sa mga taong managbalog bata.
0: Asa man na dapito?
1: Ato ta sa Valencia, Negros Oriental. Ato ta nila ni Ricky o ni Vivian. Sa ilang selsa, sa Viente family. Maayo dito kay way managbalog bata dito. O kaha, sa Bourbon Sipo. Sa ilang Sir Manuel og Madam Vilma di. Kato sila dili gito managmal og bata. Manggiloyon og Diyos nun man to sila. O kaha, aduta sa Talisay Church. Sa ilang Father Roy Aspera. Aduta dito magpasakop. O baka ha, aduta sa ilang Engineer Judito Samong. Og ni Ma'am Floor Samong sa Danao. Kato sila mapinanggaon sa kitong mga bata. Gusto mang ganit dayon to makakita og apo sa ilang anak nga tisoy og gwapo nga si Rex nga bago lang na minyo ni Aira. Kian, way managmal og bata didto. Tana.
0: Way managmal og bata dito sa Valencia ni Cross Oriental og dito sa Bourbon Sipo, sa ilang Sir Manuel og ilan ni Madam Filmati. Dili sila manakmal. Manggiluloyon sila og Diyos nun. O di ba, ingon ka ato sa Tatalisa Church, sa ilang Father Roy Aspera. Managupod sila dito bata parehas na ako. Hasta pod ka ang atako, apilon pod ka. O di ba, ato ilang Engineer Chutito Samong o Ma'am Floor Samong sa Danao. Mapinanggaon pa ito sila o bata ate. Gusto silang makakita o apo sa ilang anak at isoy o gwapo. Si Sir Rex na pag-ulang na minyo ni Ma'am Aira. Dili sila manakmal bata ito. To?
1: Kana, sakto na.
0: Tana, ate.
1: Tana, Gian.
2: Hoy!
1: Oh.
2: Hoy! O bananta mo sa sod, kay tingaling bang ngawat mo, apilo ninyong datong akong tibak. Sige na, tana. Tana, muuban ko.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Ay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman na communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na nga akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, kung ba marag makapuhul, gani, kaya maghila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, mag-reduce ang bukbay ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kapibitaw. Ang

0: Clement Owel, kay ang ako mga anak sa dagan man og mga katul-katul si Il, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kanang mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan mangkay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3
6: Oras, alas 7.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mga tutunan at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba namang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating mo namang paladudunan. Siyempre atin dyan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal gawa po naman sa Rice Brand. Tara na po at magkwentuhan na naman tayo. Tawag na kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan. Pwede nyo lang itawag sa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. At meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Sino po, Kuya Boy?
0: Yes po, sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Sino po?
1: Rogelio po.
0: Rogelio, okay. Tatay Rogelio, taga saan po kayo? Tatay?
1: Po.
0: Taga saan po kayo? Taga saan po?
1: San Jose Partido.
0: Ah, San Jose Partido. Okay po. Okay po. Tatay Roelio, ilang taon na po kayo?
1: 63.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Umiinom na po, sir. Nung mag-umpisa ako nito po, tumawag ako sa inyo.
0: At tumawag na kayo sa ating programa?
1: Apo.
0: Apo.
1: Naputol yung pag-inom ko.
0: Naputol po yung pag-inom nyo ng ating rice coffee?
1: So, ano lang naman nasa isang liko.
0: Okay. Pero ngayon, pinagpapatuloy nyo na po?
1: So, nung nung hanggang ngayon, bumili na rin ulit ngayon ng dalawang box.
0: Ah, bumili na kayo ulit ng ating ng dalawang box. Ah, okay po. Very good naman po, Tatay Rogelio, kung ganoon. Pero, patuloy pa rin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Very good po yun.
1: Hindi ko na piliwanan
0: na yun. Ha?
1: Ma, hindi ko na piliwanan ng rice coffee. Hindi na
0: tumutulong
1: sa katawan ko.
0: Okay. So natulungan na po kayo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Nawala na yung ano ko, yung pag ano ko sa hika. Tapos yung
0: sa
1: ako,
0: nabawas-bawas na. Ah, okay. So yung sa hika po yung sa hika ninyo, okay na. Okay. Tapos yung paapo. Ano po yun?
1: Yung katawan ko ngayon malakas na rin, nakakapaglakad-lakad na ako.
0: Very good. Bakit po noon, nung panahon na hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, hindi kayo nakakapaglakad-lakad?
1: Hindi po, gawa na ang paa ko mula sa biwa, sa may likod. Oo. Nasakit.
0: Nasakit.
1: Sa
0: Ngayon ay hindi na po.
1: Hindi na. Meron pa ng kasi kaya lang pino. Nailalakad mo na.
0: Nailalakad mo na. Hindi kagaya ng dati na talagang hindi nyo kaya.
1: Oo.
0: Very good po. So ngayon?
1: Lon lagi.
0: Opo.
1: Lon lagi. Hindi ako makakapaglakad na hindi ko kasama yung bike.
0: Ah. Okay. Ngayon okay na. Ngayon okay na. Ay, very good po, Tatay. Maraming salamat po naman sa inyo, Tatay Rogelio. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: kami, ano kami, yung apo ko kasi na doon sa Adbay. Eh, okay pa rin ang ano ko doon. Mm-hmm. Kailangan doon.
0: Ah,
1: ginawa nagsiniin na.
0: Opo. Basta po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee hanggang ngayon.
1: Opo. Ngayon yung asawa ko, nasa Guwa.
0: Mm-hmm.
1: Nakahapon, yung asawa ko.
0: Okay.
1: Eh, naanap daw yun ang inumin ng kape. Sabi ko, sabi mo sa asawa ko, dalhan mo ng ano, rice coffee, pakita ko yan.
0: Tama,
1: sabi
0: tama.
1: Sabihin mo, yan, siyan ang sinambigin.
0: Oo. Ginawa daw.
1: Hindi ko nga nadating ngayon.
0: Okay. Okay. Tanungin niyo mamaya, tatay, ha? Tanungin niyo mamaya.
1: Opo.
0: Tanungin niyo mamaya dito ako.
1: Noon na rin dito, nagkailan na dito sa Kalapit.
0: Ah, okay. Kumbaga, meron na po dyan sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Ay, very good po. Saan po kayo particular? Bumibili ng ating rice coffee dyan sa... San Jose.
1: Diyan po kay Pamada Marot sa Mampiraw.
0: Okay, tama yon. At hindi naman po nauubusan?
1: Minsan nauubos na bilhin na ako sa ano, San Jose.
0: Mm-hmm. Binadamihan nyo na yung binibili po ninyo, tatay?
1: O pagka meron na dito sa malapit,
0: mm-hmm.
1: Dalawa.
0: Dalawa, okay. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Ngayon, ginagawa ko isang sasi sa umaga, tapos tatlo lahat.
0: Araw. Opo, sa isang araw, okay. Sige po, tatay. Napakaganda po noon, tatay Rogelio. At kami po'y natutuwa. Po?
1: Ang maganda pala dito, yung isang sasi,
0: konti lang yung tubig. Opo. Actually, Tatay Roelio, nasa sa inyo naman po yan. Depende po kasi sa timpla po ninyo, sa panlasa po ninyo. Kung para po sa inyo, sapat na yung konti lang yung tubig, yung sa tasa lang baga, sa tasa, okay na yun. Yung iba naman kasi, Tatay Roelio, kasi yung iba, natatamisan, kaya dinadagdagan nila ng tubig. So, nasa sa inyo po yun. Depende po sa timpla po ninyo. Wala pong problema doon.
1: Masarap din
0: yan. Iba-iba kasi yung panlasa nila ng iba natin mga kababayan. Ang iba, sobra daw na tamis. Kaya ang ginagawa nila, dinadagdagan nila yung tubig para... So, depende po yun. Basta ang importante naman po, tatay, dito, kayo po yung makaiinom.
1: Wala ka doon na lang ako yung isa.
0: Ano po? 25. Yung 25 in 1, wala pa dyan.
1: Wala pa?
0: Wala pa dyan sa San Jose.
1: Ewan ko po sa San Jose. Nang sabihin lang ko ngayon dito, wala.
0: Wala pa. Sige po, hayaan po ninyo at sabihin po natin sa ating po naman mga deliveries nang sa ganun ay madalhan po dyan sa inyo sa San Jose. Wala pa ng ating 25 in 1. Tama?
1: Okay.
0: Opo. Kasi tama yun, Tatay Rogelio. Dapat po masimulan nyo na rin po, matikman nyo na rin po ang sarap po ng ating po namang 25 in 1. Kaya dapat po matikman nyo na rin po yun. Sige po.
1: Hindi ako titigil hanggat hindi ko matikman
0: yun. Opo.
1: Masarap po nung ano yun. Mas strong siguro yung ganda dito. Pero ito gagamitin ko din. Sabay-sabay yun.
0: Oo, pwede yun, tatay. Wala naman pong problema. Wala naman pong problema. Basta po umiinom kayo ng ating rice coffee, wala pong problema 'yon. Kahit po anong oras, basta po rice coffee 'yung ating iniinom, kahit po anong oras, pwedeng-pwede po 'yon. Kahit 'yung pagsabihin niyo po o kaya pagpalit-palit niyo po 'yung 25 in 1 sa umaga, 25 in 1 din sa tanghali, tapos sa hapon naman 'yung 14 in 1 plus 1. Okay po 'yon, wala pong problema 'yon, tatay.
1: Palit-palit sila.
0: Oo, palit-palit. Okay po yun. Wala pong problema doon.
1: Baka tumawag yun dyan ng kumamaya.
0: Oo.
1: Sabi ko, tawagan mo lang si Leon.
0: Tama.
1: Para makausap mo.
0: Correct. Pwede yan. Pwede din mamayang gabi, tatay. Alas 7:30. Pwede rin mamaya.
1: Sinabi ko, pinayin ko nandoon. Sabihin mo kung ano. oras ang mga problema
0: ni Gregory. Ah, okay. Sige, sige, sige. Maraming pong salamat at basta po tuloy-tuloy lang natin yung pagiinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Hanggang
0: buhay ko na to. Thank you, man. Salamat po sa inyo, Tatay Rogelio. Maraming salamat dahil yun nga, sa tuloy-tuloy po sa pagtitiwala po sa atin po namang produkto at sa tuloy-tuloy po na pagiinom po nito. Thank you very much po, Tatay.
1: Sabi ko sa inyo, dito ito na ang mga herbal na hinahanap ko.
0: Oo. Ano pala yung ano? Kayo po ba, Tatay Rogelio, ay nung napakinggan po ninyo yung ating mga testimonya ng ating mga kababayan, agad-agad po kayong naniwala o may duda din sa inyo?
1: Ay, minsan nainit na yung ulo ko dun sa hindi naman dapat eh.
0: Bakit po?
1: Na salita. Ayun, nakasalita na gano'n, walang paniwala yun.
0: Oo nga eh. Kasi di ba, Tatay Rogelio, may mga sinasabi din po kasi yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayan na baka daw kinakausap ko muna yung mga kagaya po ninyo para magsalita ng maganda muna bago natin kinakausap sa ere, kinakausap ko na daw off air para sabihin daw yung maganda tungkol sa rice coffee. Ano pong masasabi niyo po doon?
1: Ako po, hindi po ako naniniwala po doon dahil mismo ang tao yung nakikwento sa inyo.
0: Opo. Po. Very good po. So, ibig sabihin... Opo.
1: Nasa kanila na rin.
0: Nasa kanila na rin yun. Tama po. Maraming salamat po, Tatay Rogelio. At mabuhay po kayo. God bless po, Tatay. Salamat po sa pagtawag po ninyo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kagabi napatawa ko din sa tumawag sa iyo.
0: Bakit?
1: Yung nanginig at...
0: Natawa ka doon. Kay... Kay YT.
1: Hindi lang kita makontak kagabi.
0: Oh, Tatay Rogelio, para sa'yo, totoo ba yung sinabi ni YT?
1: Meron din meron, pero hindi lang ka siguro nagkaroon na yung iba.
0: Ang
1: kung mangyayari yun dahil malakas ng katawan eh.
0: Tama.
1: Kung bata pa naman siya talaga. Mangyayari.
0: Natawa ka dun sa sinasabi ni YT, no? Laging nakikinig yun si YT. Kaya ano talaga yun? Kumbaga, matagal na rin umiinom ng ating rice coffee. Naputol si Tatay Rogelio. Tatay Rogelio, maraming salamat.

Anyway mga kaibigan, duli-duli pa rin tayo. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating baladudunan.

0: Tawag po ngayon sa ating mo namang numero. Nagbabalik. Hello, tatay.
1: Putol po, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo.
0: Naputol kasi tayo, naputol. Naubos na siguro yung ano. Anyway, tatay, ano po yung masasabi po ninyo? Tatay Roelio, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee? Yung mga may mga karamdaman din na hindi pa rin naniniwala at nagdududa dun sa atin po namang produkto, ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Hindi. Ang sa akin po ay subukan muna nila o kaya nalagyan ano para masubukan talaga nila kung totoo o hindi yung sinasabi niyo sa mga tungkol dito sa gamot. Yung sinasabi niyo, diba? Uminom kayo.
0: Mm-mm.
1: May plan din ang sa inyong karamdaman.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. At mag-iingat po kayo. God bless po, tatay Rogelio. Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye.

0969-226-9623 ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating Balado Dunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Wala, wala.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Pag-usapan natin ang ating po namang mga karanasan sa pag-inom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Narinig po ako.
0: Yes. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Christian David po.
0: Christian, okay. Taga saan si Christian?
1: Davao po.
0: Davao del Norte, del Sur?
1: Del Sur po.
0: Del Sur, okay. Ilang taon na si Christian?
1: 45 po.
0: 45. Umiinom na ng rice coffee?
1: Opo, nainom po ako ng rice coffee.
0: Okay, matagal na?
1: Hapon, gabi.
0: Ah, okay.
1: Minsan po, napapanaginipan ko pang rice coffee.
0: napapanaginipan mo na yung rice coffee. Ano naman yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po kasi sa katawan, nagkakaroon ako ng abs.
0: Wow! Sigurado ka niyan. Nagkakaroon ka ng abs. Okay. Sige. Ano yung nag-udyok sa iyo, Christian, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po kasi sa katawan eh.
0: Paano mo nalaman yung ating rice coffee?
1: Sa radyo din.
0: Sa radyo, napakinggan mo.
1: Sabay, nag-try din po ako.
0: Okay, at meron ka bang mga ininakaramdaman din?
1: Wala, minsan po, sinisipon. Pero pag uminom po ako rice coffee, umu-okay din po.
0: I see, maraming salamat. Sana ipagpatuloy mo, Christian, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Yes po.
0: Salamat po, maraming salamat.
1: Hindi po mag-shoutout po.
0: Shoutout, sige, go ahead.
1: Shoutout na lang po kay Ana po, kay Mrs. Amparo po.
0: Shoutout kay Mrs. Amparo. Okay po. Hello po sa inyo.
1: Kay Jalin po.
0: Kay?
1: Kay Jalin.
0: Kay Jalin. Okay, sige po. Shoutout din kay Jalin, sabi ni Christian.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At hindi na ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating mga rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello.
1: Hello.
0: Sino po ito?
1: Lorna Diaz.
0: Ah, okay po, Nanay Lorna. Okay po. Kumusta po kayo?
1: Okay naman.
0: Okay naman. Patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee. Apo.
1: Ayang, umisyan daw nga katayo.
0: Ah, bakit po Nanay? Baka po ano, may mga nakakain kayong masama po sa inyo.
1: Kasi duduloy ko
0: ng
1: stroke
0: eh. Okay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay, ha?
1: Tuloy-tuloy.
0: Tama po yun. Sige lang po, Nanay. Dapat po eh, ano lang, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Hindi ako nalalive ganyan.
0: Live ka? Ah, Nanay, ano pong ano? Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: TWBC. Radyo Binyan.
0: Radyo Binyan? O bakit kaya hindi ano? Bakit kaya hindi live dyan?
1: Oo nga eh.
0: Okay po. Sa taga Laguna po kayo, Nanay, di ba? Binyan.
1: Oo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Nakikinig kayo sa Radyo Binyan, pero hindi po live.
1: Hindi live.
0: Hindi live. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo. Opo. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang management para masabihan dyan na lalo na kapag si Nanay Lorna ang tumatawag, dapat ano, live. Para gusto marinig yung boses. Hayaan niyo po, Nanay.
1: Yung tagabili ng ano ko eh, yung mga nagsisikap sa akin, mga apo ko eh.
0: Yun yung mga tagabili ng yung rice coffee.
1: Marami kong maintenance.
0: Basta po yung rice coffee, huwag niyo pong pababayaan na maputol yung pag-iinom po nito.
1: Nakatubig ko yan yun eh.
0: Okay po. Maiinom pa rin kayo ng tubig. Iba naman yung rice coffee sa tubig, ha?
1: Kasi dati, ina-out ko, hindi ako sampung araw na ako nandudumi.
0: Oo, ngayon?
1: Ngayon, araw-araw, tapos isang araw.
0: Tama yun. Kasi cleansing yun, kailangan talaga nating mailabas yung anong yun, yung basura na yun sa ating katawan. Kapag hindi natin nailabas yun, problema yun. So, kaya dapat, talaga dapat po araw-araw.
1: Kasi nangyayito ko, mayroon isang nagbuhay na ako, hindi pamasyal.
0: Oo, gusto niyo makapagpamasyal.
1: Oo.
0: Ilang taon na kayo, Nanay Lorna?
1: Kasi 74 na ako sa July.
0: 74, I see, okay. Batang-bata pa?
1: Bata pa talaga, sexy.
0: Sexy, oo, dapat lang.
1: Oo. Ako muli ano ito eh.
0: Oo nga, dapat talagang, sabi nga eh, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para tuloy-tuloy din yung ganda at pagka-sexy.
1: Nag-aarap
0: doon na Nanay, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay. Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay Lorna. Bye-bye. Ang kaibigan si Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oy, paalam na po tayo. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
0: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
0: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo.

0: sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee, so bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
1: Oo.
0: Uh-huh. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
1: Oo.
0: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 y media.
4: Testimonia.
5: Oh,
4: kasinatila.
6: Ako ni, si Ede.
5: Ede Garcia?
6: Dili, uy.
5: Ken sang Ede?
6: Wala, nalimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila-sila.
5: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
6: Aw, okay, kailangan di ay. Magkatabang ko ni mo, ana.
5: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
6: Hindi lagi. Basta mauna to, ha? Inumatagbuntay at tunggipalit na to, ha?
5: Onsa pa gani to?
6: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto cola. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memoria o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
5: Mao ba?
6: Silisina.
5: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo og lamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gyud ko mo biha oy. Kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gyud akong kabuhi. Gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
6: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
5: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
6: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
7: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, nako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Pa Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome, welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Maayong gabi is na nato ng mga suki tig babidaw. It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock. Good evening sa nato ng mga babidaw din karon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Maayong gabi is na nato ng mga suki tig babidaw. Labi na sa nato ng mga always getting tuning in sa itong programa. Stara na ito kung magkaksunod always sa itong aga programa ang TLC kung True Love Conversation. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang tagna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs right here on 106.3 LFM and Simuka sa itong EM band DXBZ Radio Bagti. 39 minutes past the hour of 7 o'clock. Kumusta nga itong mga naminaw din na karon? Kumusta ang ganitbog ang Gazamuanga Peninsula? Yes, of course, ito ang mga naminaw all the way from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. And of course, as well as ito ang mga naminaw sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. And likewise also, sa ito ang mga naminaw usap din sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. 7:39 at right? And of course, ito ang official text line number. Alas ito mga gusto nga mo join sa ito ang programa this very evening. You can text your greetings and shoutouts to 0998-997-8890. Again, it's 0998-997-8890. Mo nga ito ang cellphone number. Alas ito ang mga gusto din nga mapadangal sa mga mensahe. Would it be greetings, shoutouts, or would it be requests? So I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, mga kaibigan. My name is Martin D. And this is the program TLC, Kung True Love Conversation. And of course, ito ang programa ang TLC is brought to us also by Target Line Superfoods Perolina o ang Target Line Powercent Lenamet Oil. Ang gamhanan o kibulungan ng mga produkto nga makatabang alang sa ito ang mga katawahan ganiin doon ay mga balatian. Labos tanan alang sa ito ang mga gusto nga magmadaugon. Magmalipayon, pinagi sa ito ang libre nga paswerte. Grasya o kalipayon. Alam sa mga mahiligon o swertres mga higala. O, aniyan na. Alam sa ito ang mga interesado o kurusunada nga mag-purchase sa ito ang one set sa ito ang product package aron makapasilong sa libre nga gitawag na ito ang kombinasyon sa 3D. Pwede ninyong i-text no o kabatawaga ang cellphone number 0938-002-8888. 0938-002-8888. Or you can text or call also sa ilaang TM number 0935-588-5488. Again, it's 0935-588-5488. Muna ilang duha ka mga contact number kung ikaw Globe o kung ikaw ba Smart. So you are very much welcome as long as interesado o korsudada nga magpasilong sa libre nga grasya o kalipayan. You do know what I mean. Anyway, 7:42 on the clock. Martin D, paki-greet me dire. Kusog kayo ang Bell FM. Then is my lanti. Ano, idaga kayo salamat. Thank you kayo, ha? And likewise, ito ang mga magpa-delivery na ituod, okay? Ugma po ho, ito ang pag-resume sa ito ang delivery, kinahot ng yung stocks. So, ugma po ho, ito ang ihatod ang ito ang product package sa Target Line. No, muna ang advisory, mga higala from Target Line team, nga ugma po ho, na yun nila mapadala ang ito ang mga product package sa tanan nga mga nag-order. sa tanan nga mga nag-kedibitang avail sa ito ang product package. Ugma pa nila mapadala ha, pero gipadaog na mo askang pagkahayay. Wa pa mo abot diha ninyo ang product, pero gipadaog na mo ka na ang pinakanino. Okay, so anyway, alas na na ito ka mga niminaw di na karoon 7:43 on the clock. Muna ka ito ang oras garon, mga higalas na na ito ang mga niminaw di na karoon. And of course, no, ito ang resulta unang-una sa Swerte sa Lotto kaganina, 2 p.m. og 5 p.m. dro. Ito ang liliyon, mga higalas na na ito ang mga niminaw di na karoon. Atong liliyon kaganina, ito ang resulta, nagdubli ang alas dos. Okay, for 2 p.m. draw 889. Congratulations gihapon, although nagdouble mga higala, importante nga naka TMTM. Okay, alang sa to ang 5 p.m. draw sa Sweetress Lotto mga higala, 9, 6, 2 9, 6, and 2. 43 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D sa programang T L C.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, kasinatila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot ana, Doc?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinangla na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes. Gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
5: Doktor!
4: Mo diay, nadalit lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na diay ko.
5: Parehas kita.
4: Pero may kumuha sa kondisyon.
5: Wa na magay kay ganas kama.
4: Usa may ato buhaton ini day.
5: Matudi Doc, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi anak kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
4: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
5: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
4: Maayo ka na?
5: Atong suwayan.
4: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
5: Og dili ka na luspad, Amado! Bana ko!
4: Gibat ikong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
5: Karon, tuo na ka.
4: Proven and tested, yun!
5: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
6: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the program, this is TLC, True Love Conversations. Yes, ito ang mga namido dito karon. We have caller on the line. Ito ang taga na magtaga na caller on the line. Pinakaunag caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, BG Martindi.
2: Ayun, maayong gabi. Ginsan eh.
3: Okay,
2: Aljo na mukat kat ni BG Martindi. Okay, Aljo, how are you? Kumusta dong?
3: Okay na kayo, BG Martindi. Medyo gitugnaw kay gaulan-ulan.
2: Yeah. Lami kay halog na.
3: Ang problema, ngay, kalog-halog. Unya, wala po kalog-halog.
2: Lagi mo na yun ang wapot ay kalog-halog. Ay, sagdi lang. Kay maabot rin yun ang panahon nga. Maabot rin yun siya sa inyong kinabuhi.
3: Maabot na lang sa saktong panahon, DJ Martindi.
2: Correct. Okay, unsa may akong ikalagad sa kuwang gwapo o gwapa nga caller?
3: Magpa-kuwan ko, BG Martindi, magpa-greet.
2: Okay, magpa-greet ka. Okay, sige, go ahead, go ahead.
3: Nauna ka rin mo, BG Martindi, mayong gabi. O magpa-greet na rin ko sa ako mga suod nga igala nga sina John Mark Manisan. Kang Marwiji Bihasa o kang Ace Chavez. O sa ako mga friends po na sina Lady Mayo, John Lee De La Serna, James Castada, and Jobert Olipos, Lisa Valencia, and Rian Jig Palalon, and to Kuya Jolibert Bonsalo, Jerome Pagalan, Inting Carpio, kang Happy Lonely Girl, o sa talang-talang na lang ako mga ka-friendship na lang DJ Martindi, kay Dagana.
2: Dagana.
3: O request ko DJ Martindi.
2: Yes, also what do you request?
3: Na itong kanta niya ang akoan, katong It's Gonna Make Sense.
2: It's Gonna Be?
3: It's Gonna Make Sense by Michael Ernst Porat.
2: Ah, It's Gonna Be? It's Gonna Be?
3: It's Gonna Make Sense.
2: Ah, Make Sense. Wala. Okay, Michael Ernst Porat na, no?
3: Yes po, DJ Martindi.
2: Ah, okay. Wala po, so far?
3: Kuhan na lang, DJ Martindi, katong...
2: Ah, It's Gonna Make Sense. Okay.
3: Yes po.
2: Yes, Nana.
3: Ah, okay. Salamat kayo na, DJ Martindi. Ang nagpa-greet ni Kali Aljo na mukat-kat all the way from Pagalian City. Salamat, DJ Martindi. God bless.
2: Eric, thank you so much. Aljo na mukat-kat all the way from... Ayun, all the way from Santa Maria, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Thank you so much for calling. Maraming salamat po for calling. We have another caller on the line. Say hello, good evening.
4: Hi, hello, good evening.
2: Yes, ma'am. How are you? Kumusta? Kumusta, kumusta? Nga to ang taga Zamboanga, Sibugay.
4: Maulanon
2: gihapon. Kumusta itong tulay diha, maagi ana?
4: Hapit na, maagi ka.
2: Maagi yung tago. Wala pa man, no? Hindi pa man maagi ano, eh.
4: Magbaklay.
2: Basta, bahala na. Basta makaanha ko ni mo. Makakuan ko, makasuling ko kung unsa hitsura, kung unsa dagway sa Olatanga, Philippines. Di po, nilisod po. Basta kaya ang importante nga, ang importante, mahimamat na ko ang buutan, ambungan, o mahigalaon nga si Lonely Girl.
4: Hindi nung good ambungan, kaya ka ng ambungan, untaw man na, inagwapa.
2: Kagilak.
4: Bonita is muy bonita.
2: Mm-hmm.
4: Oh yeah, good evening and buenas noches.
2: Yes,
4: Aldaman takag man sinikas, siling mari na ka, ha?
2: Ah.
4: Mansinitas. Saan ba ana?
2: Okay.
4: Magparay. Ang talanganan, oy, magkana ko. Magpagkip.
2: Okay, go ahead sa ibang mga greetings okay. Diyan,
4: Madam. May gabi, Kuya Martin. Okay, mong kabanan diha.
2: Yes.
4: Sige, Kuya Nas. May gabi, eh. Thank you, Ipon. May gabi, Ipon. Ay, ayaw na mo ka. Thank you, kay John. Sa imuang greeting. Always, you can akong mag-iha. May gabi, diha, Aljon. Opo, may ka-andalis kay Lerma J, kay Daymar Damatika, may gabi Injur, kay Ubito Malon, may gabi sa tanan na lang, Kuya Martin, nga naminaw sa imong program, PLC, True Love Conversation, mayong gabi
2: Mayong gabi isan, madam. Unya, nakay mga, nakay request diha?
4: Naa, cute. Na, baka gabi yung absent kagabi, no?
2: Sa?
4: Absent kagabi, wala.
2: Ah, gabi, mura. Oh, yes, mura absent ko gabi. Absent ko gabi, kay kusog ang uwan. Oh, nabasa. Nabasa ang ako ang kuan kaning sinina.
4: Ayaw pagbasa-basa, ha? Kaya matubawan oh, niya ka.
2: Lagi, o niya, pagdagan ako, nadagma mong ko.
4: Ano po kang nadagma? Watagoy ka magtanaw, nandung gagitan o lain, o. Agusus na ko, kuya.
2: Oo, oh, ang sabi niya request.
4: Kuan, katong kang Diyos Garcia, ano mo kadungog ato?
2: Katong?
4: Ikaw ang ibigin by Diyos Garcia.
2: Ah! Ikaw ang iibigin. Okay. Mora ni.
4: Kuhaon ako, duhaon ha.
2: Ah, sabi na usa.
4: Ang isa, natukar naman ni mo ang ikaw aking pangarap. Katun kong isang akuan. Oh. Sabihin mong lagi.
2: Ah, sabihin. Ganahan mo ko sa mga gipang request. Oy.
4: Naana di ako na?
2: Sabihin mong lagi by menopause. Sige, oh, wala'y problema. Ay, kaya ako nang ready. No problema.
4: Ah, sige, ha? Kay, maminaw biya ko.
2: Yes. Basta ikaw. Alright, thank you so much.
4: Sige, salamat sa pagtubag ko yung Martin. Maayang gabi.
2: Alright, thank you, kaayo. Bye-bye. Amping diha, madam, ha? All the way from Alutanga, we love. It is now 11 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa itong program ng TLC. Ang True Love Conversation. At itong magandang utana ko na paunsa ko noon nila nga ma-avail ang product package sa Target Line. In a way, door-to-door delivery na ito ang paghatod sa inyo ang product package. Ha? Through GNT Express. Wherever you are, whatever you are doing. Bisan asa magkabon himutang all the way from Zamboanga Peninsula. Pwede kayo hatdan sa itong product package sa Target Line kay ang GNT Express. May maghatod kini niyo through a parcel. Sa inyo lang magkabuhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number sa 0938-002-8888. O sa ilang TM number 0935-588-5488. 8-8. It is now 8:12 on the clock. You're still with Martin D. Dinilang sa 106.3 Bell FM. Simulcast with Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulaye ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia. Kasinatilan.
4: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Doc?
4: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinangla na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes. Gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
6: Doctor!
5: Mo di ay, nadalit lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas ka, ama.
5: Usabi ato buhatod, iniday.
6: Matodi, Doc. Likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi anak, kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailangan tiga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong soyan!
5: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
6: Og dili ka na loose pad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
6: Karon, tuo na ka.
5: Proven and tested, good.
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa.

0: It is now 35 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program TLC Control Love Conversation. Alas sa to ang mga namidaw din na karoon, alas sa to ang mga always nga nag-tuning in sa to ang programa, mga higala. Break o nakita, alas sa to ang mga namidaw din na karoon, doon natin ipasalud nga flash report. May kalabot na sa nahita mo nga pagpamusil dito sa may areas, may Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So right now, alas sa to ang flash report, di na ito ipasood sa tuwan ka mga dagko ang mga radio station, ang DXCA 106.3 Bell FM o ang Radio Bagting.
1: Flash report!
0: Go ahead!
1: Report!
2: Yes, Bagting, 88, di susi na, kung di kuha na, kung di susi na sa kapulisan na, ang kining patanggawa sa diktimang usap sa pulis, na di po siyempre kay, alasin po kapingkong kulang, karong hapon lang, no, di sa may purok magayani sa ating Osborne, kay mo ni ang nagsigil mong pagkatap karon sa mga media, na sa purok lapu-lapu, atong klarong purok magayani ni Basi ng Sab, sa kining pagpangutana natin sa konsyal sa nahisbutang barangay sa may barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Sa Osborne, alasin po kapingkong kulang, sa hapon ay tabo ang pagpumusil, na isigutan ng barangay National Highway na sa mga kabangting kabautada. Matid pa ang kinibiktima dikan kinin sa lungsod sa Dumalinaw o paingon kinin nagto sa lungsod sa Gipos. Sa kinika aktibong pulis ang biktima ng Gipos yung patay sa wala mailihin na mga suspect na matid pa ang kinin mga suspect na sakay kinioog motorsiklo. Ang biktima ang gila nga si Armijo Jornadala. Ninyo kini do na kini do kabuok anak na kinibitang mga bata pa in taon na og do na usab kini asawa kadanihan no ato ang nakita ang asawa na kini na kini sa patrol sa in taon nga bakho ang nagbutan na asawa na nagsuntong sa iyahan na bana nga kini nga di ko sin patay nagboyod dito sa nahisbutan nga lugar. Ang naisgutan nga biktima, mga kabagting kabukada, pangginisa, kaning bumulupyo sa may talubi sa Miguel Zamboanga del Sur, o miyembro kini sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, kung 2nd DSPMFC. Sa initial lang, informasyon na ito masayran, na kining biktima, dahil sakay kini o motorsiklo, sakay kaya motorsiklo, doon na kini color combination na blue o white, gikan kini sa lungsod sa Dumalinaw, kaya nga nung tayo kini, nabdo sa lungsod sa Gipos. Pag-abot sa naisgutan na lugar sa may Purok Magallanes, Tikwas, sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, dito na kinigipusil sa wala may ring suspect sa kay sa motorsiklo sa mga riding in tandem suspect ni mga kabagsing kabagkada. Then ang back rider matod pa ang nipusil nabdo sa biktima na niigo sa kining lawas sa biktima sa nakadayang bahin na mahinungdan sa iyang nanali na kamatayon. So, kaganihan, mga alas 8:15, no? Alas 8:15 kung kulang or 7:45, di kuha na, kung diadto na dayon sa scene of the crime operative personnel ang mga biktima aron di pag-proseso sa crime scene. So, nakita na ko mismo, no? Ang kining mga igo pinusilan sa mga biktima pero wala pa na ito masuta. Kung pila yung kabuok ang igo pinusilan sa biktima o kung nun sa usab ang armas nagigamit sa mga suspect. Mapid pa ang biktima, doon ay kini bag na gidala kaganiha ang mga bag gilagnot. Mapid pa sa kining doon po ay kining nakuha na ito na informasyon na gilagnot ang mga bag. Huwag ang naisigutan usab na biktima, doon na kining mapid pa, doon na kini laing gaduan kaganiha na mainungdan na gisundan kini sa mga suspect. Bagting 28, maupay ka na ang pinakulain update sa itong nakuha o nakalap na informasyon kalabot sa shooting incident na nahitabo ka ganina lasing ko kapinkun kulang dito sa may Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur nagikalamdigitan sa Osaka aktibong pulis na gipusil pa kay sa naisgutan ng lugar.
1: Flash Report!
3: Welcome to TLC.
4: True Love Conversations.
3: TLC.
0: It is now 39 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So there you have, alas ato mga naminaw din agaroon all throughout Zamboanga Peninsula. And of course, ato ang mga naminaw din agaroon sa 106.3 Bell FM o sa Radio Magding. Inyo radunggan sa dili pala magayon na dugay, no? Ang ato ang flash report, may kalabot na sa Osaka aktibo nga pulis, no? Matod pa gibanhigan iya pusil dito sa may areas Dumalinaw, Zamboanga del Sur. At ayun ninyo ang dugang pag mga balita ugma pohong adlaw alang sa to ang mga presko glabas nga mga balita sa sayo sa buntag sa DXBC 106.3 FM o sa Radio Bagting. 8:40 o'clock. We are now on the second hour stretch of the program music. This is the TLC con True Love Conversation right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gyud pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. No problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Players, this is your moment. Wala po tayong jackpot winner last Monday, so tonight's grand jackpot prize is 55,979,823 pesos and 38 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga ticket. Nakikita natin ngayon ang 55 jobos numbered 1 to 55 na nasa loob ng draw machine at may gisa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 26. Sa jackpot bearing games ng Lotto Pag-aatian, equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 42. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. The third number is 6. Sa mga makakakuha ng 4 grand winning numbers, 1.3 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fourth number is 46. 1.4 million pesos naman ang paghahati ang equally ng players na makakaswerte ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto. The fifth number is 44. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And the sixth and final number is 32. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 26, 42, 6, 46, 44, and 32 in any order for the jackpot prize of 55,979,823 pesos and 38 centavos net of the agent's prize commission. Coming up next is the Mega Million jackpot. So grab your mega tickets, stay tuned, and get ready because we are playing the Mega Lotto 645 after this break.
1: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Join na sa Lottomatic Rewards.
0: Mga kalaro, oras na para sa Mega Milyong papremyo. At dahil wala ring jackpot winner sa Mega Lotto draw last Monday, ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 93,074,075 pesos and 44 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, this time 45 jobs numbered 1 to 45 ang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hintay nating piliin for the official Mega Million combination this Wednesday evening. The first number is 4. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ng detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 2. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 36. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 19. At sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang inyong paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 24. One more lucky number to complete tonight's Mega Million combination. Sana kayo na ang susunod na Mega Millionario. And the sixth and final number is 17. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 4, 2, 36, 19, 24, and 17 in any order for the jackpot prize of 93,074,075.44 pesos net of the agent's prize commission. We're halfway through lots of players, but the excitement continues.
2: Digit Game fans, get your tickets ready because your winning moment could be next when PCSO Lottery Draw returns.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. Maying grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: sa ating late tuners, nasa Digit Games na po tayo. At unang bibida ang lucky 4 numbers nyo. Dito sa 4D Lotto, may chance kayong manalo ng hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play. Kailangan lang makuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. Good luck, 4D Lotto players! And here's our 4D Lotto winning combination. The first number is 7. For the second number, we have 0. The third number is 5. And the fourth and final number is 8. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 7, 0, 5, and 8 in exact order. For the third time ngayong araw, maghahatid ang panalo ang tatlong masiswerteng numero. Kaya hawakan na ang lucky tickets para sa 3D Lotto Game. Dito naman sa 3D Lotto, instant winner kayo ng 4,500 pesos per 10 peso play pag nag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 2. For the second number, we have 0. And the third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw is 2, 0, and 8 in exact order. Last but definitely not the least, exciting din ang papremyo ng dos numeros nyo. Pilipinas, it's time to play the 9 p.m. edition of the 2D Lotto Game! Birthday, anniversary, age, address ng bahay, basta 2 numbers from 1 to 31 pwedeng isali dito sa 2D Lotto. 4,000 pesos ang panalo kapag nag-match yan sa winning combination in exact order. At kung nanalo via the Rambolito system play, 2,000 pesos ang maiuwi nyo. To our lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. At narito na ang resulta ng 2D Lotto draw. For the first number, we have 19. And the second number is 25. Recapping the 2D Lotto winning numbers for the 9 p.m. draw, we have 19 and 25 in exact order. Congratulations to all the winners! Sa mga nagdasana all dyan, try your luck na rin! Available po ang lotto tickets sa authorized lotto outlets. At ito naman ang good news sa mga suking lotto fans! Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais nyo magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayo magbenta ng PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. At bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong customers. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong magpalago ng inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So, what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita nyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! At para naman sa newbie players na nagtatanong ng schedule ng Lotto Games, let us all watch this!
1: Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto Millionaire, ito ang video ng schedule ng Lotto! 106.2

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, First Class Radio Telephone

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: King Yolanda sa doon si Antigua Bourbon Cebu ibabaw sa Porokmanga. Hulyo 18 adlaw Sabado. Anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag. Dool sa terminal og merkado. Pag alas 12 sa odto anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay Bohol. Hulyo 19 adlaw Domingo. Anha ako sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City at bang sa Jangshap. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava o Lipaton, Calatrava. Hulyo 22 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental. Ug sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto, aduna kita'y pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Buluhatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
4: kag Pastor Stojim Bation.
2: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: 6.0. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: The strongest. The strongest.
7: Oras, alas 4:30.
5: 106.0.

0: produk tu dong dah kan saya batin dah. Sa wala pa ko kabigro lahat yun buta ni si batin
1: karon
0: karon daghan yun siya batin nga nakagamit ko ano yung produkto nga bigro
1: kuna kabuk anak kung nanganak imong bigal
0: sa wa pa ko kabigro trisi regi kabuk batin na, sa nakabigro na ko ikaduhang panganak niya nanganak na siya 18 kabuok
1: 18
0: pag ikatulong panganak nanak nag 21 kabuok
1: pag ikatulong panganak
0: 21 kabuok yang anak tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
1: 23 kabuok, Panagoy?
2: Tinuod na.
1: Ha?
2: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
1: Taro man.
2: Alagi.
1: Labo po ng sulok kabuok, anay, gibuhi.
2: Kung saon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, Panagoy na.
0: Lisan ko sa narong nakakita.
2: Kung ka na tinuod.
0: Hasta iyang bata si Jonard.
1: So, kung pagka nagbigro?
0: Dili yung nito, lahir
1: na. Bebok ba nabi? Bigro ba ginamig ipalit? Oh, bigro gipalit, yan ang parin ko yung naro.
2: Bigro po, no.
1: Sila na kabuok?
2: Unong ni kabuok? Kaya tulong ko kung bigal, ah. Yung balik po palit na po ko.
1: So, sige mo, naro?
2: Narobaya.
1: Narobaya. Michelle?
0: Ako sa Leg.
1: Sa lugar ninyo?
0: Matuog Basak, Gihungan City.
1: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
3: Mao kini ang testimonya sa atoang bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa atoang bigro alang sa inyong mga hayupan.
4: Ang tudkaroon? Wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni Oy si Marites, nga imong silingan.
4: Dili Oy, kapatini mo? Gwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabona. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: O may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubani ko!
4: Ah, samanta!
5: Manabay pa ta sa uban!
4: Marites ka yun eh!
6: Skin renew, skin

0: whitening o micro-peeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
1: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
0: Bugas-bugas, pugis-pugis, uga og itom nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
2: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
3: Taba, mga langit!
4: Kinsa ka?
5: Ako, ang Diyosa ng kagandahan.
0: Magical na ni mo?
2: Hatagan mo og powers?
5: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
0: Wow!
1: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
6: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o guban pa. Big Grow! Para musalay o modagan o modagko ang imong mga baboy o guban pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya.
7: Big Grow!
6: Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko yung nabiyan. Agay kasakit sa akong likwan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
3: Ang haplas sa tarang haplas.
4: Dunkies Herbal Oil.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Dunkies Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
9: Huwag sabay mo gihula.
8: Haplas na. O sulayi ang
7: Dunkies Herbal Oil.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Tanang mga pamaol.
7: Impas.
8: Dunkies Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
8: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
8: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
6: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
8: Ang luyang dilaw.
6: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
8: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
6: Mualkontra sa paghubag.
8: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
6: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
8: Makatabang sa sakit nga rigla.
6: Dysmenorrhea,
8: paspas ng metabolismo,
6: pagpaubos sa level sa kolesterol,
8: makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer,
6: makatabang usap,
8: nga mabatukan ang mga infeksyon,
6: busa, palit na sa
8: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
6: Mapalit sa mga outlet,
8: niining sibyahan.
10: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
9: Isi pangalan na to, og taga din.
11: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
9: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
11: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
9: So, dako mayo na ni Gawas?
11: Oh, dako, sige na ko, pangihin na ko ito.
9: O niya, pila ka adlaw ni mo gibati?
11: Na, kuhan, masimana.
9: Pero nagamit custom case turmeric powder 5-in-1.
11: Oh, mo gito yung nakakuan nga. Naguhat nung nga to?
9: So, dugay na ka nagamit, no?
11: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
9: Nana?
11: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Pag... Sugan-sugan na kainom itong turmeric. Naguhat na itong nga to? Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan na ito. Wala na ginom ng iyong sakit. Ako ang puson na naguhat yung bato.
9: So normal na yung pangihi ka ron?
11: Oh, normal. Ito muna-una. Di malisog pangihoy. Magutulog-tulog ngihi. Kasakit kay pangihi. O naayog ikaw.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
9: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
13: Maria Marina Malabago. Kambiahan. Balyermoso.
9: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
13: 28.
9: 78. Unsa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
13: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
12: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
14: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
9: Dai Michelle. Interview unti ka sa may experience si Mos Bigro.
15: Maayo gid ang inyong produkto dong daghan siya bakteng ba. Sa wala pa ko ka Bigro lahi gyud buta ni si bakteng.
9: Karon.
15: Karon daghan jud siya bakteng nga kagamit ko ang inyong produkto nga Bigro.
9: Kuda ka buk anak kung nanganak imong bigal.
15: Sa wa pa ko ka Bigro, risi ra gyud ka buk bakteng. Na sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya nanganak na siya 18 ka buok.
9: Isiyotso?
15: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
9: Pag ikatulong panganak,
15: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
9: 23 kabuok, Maragoy?
16: Tinuuna.
9: Ha?
16: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
9: Tara man.
16: Alagay.
9: Labagurang sulok kabuok, anay, gibuhi.
16: Kung saon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, Maragoy na.
15: Lisan ko sa narong nakakita.
16: Punti na lang tinuon.
15: Hasta iyang bata si Jonard.
9: So, kuha pagka nagbigro?
15: Diliing nito, lahir ah.
9: May book ba namin? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, bigro ipalit. Yan ang parin ko yung naro.
16: Bigro po.
9: Sila na kabuok?
16: Unong ni kabuok?
9: Oo.
16: Tulong ko kung bigal ah. Ibalik po palit na po ko.
9: So, sige mo, naro?
16: Narobaya.
9: Narobaya. Michelle?
15: Ako sa leg.
9: Sa lugar ninyo?
15: Matuog Basak, Yungan City.
9: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
14: Mao kini ang testimonya sa atuang Bigro. Busa unsa pa inyong ipaabot, gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
17: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
18: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
17: Dili Oy, kaputini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
18: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
17: Amazing!
18: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
17: O may bonus pa. May girlfriend ako.
18: Oh! Wow!
17: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
18: Dali na! Ubanin ko!
17: Ah, samanta!
18: Manabik pa ta sa uban!
17: Manites ka gini ay!
18: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
17: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
18: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
19: Ikaw nga di ay? Itong duha oy.
18: Tabang mga langit.
19: Saka?
18: Ako ang Diyosa ng kagandahan. Magical ni mo?
19: Hatagan mo ni Oak Powers?
18: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
19: Wow!
17: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and uneven skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
0: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang! Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kalding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko'y yung na-feel. Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ania na ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Dumkis Herbal Oil. Dumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Dumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Dumkis Herbal Oil. Dumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Dumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Dumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabag mo sa nga mabatukan ang mga infeksyon. Busa, palit na sa Dumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet ni ining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Matis San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas ng Buanga del Sur. Alauna yung media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
3: Isi pangalan na to, og taga din.
5: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
3: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kay pangihin na ko kay. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
3: So, dako mayon na nigawas?
5: Oh, dako. Sige na ko, pangihin na ko ito.
3: Unya, pila ka Canlaon ni mo gibati?
5: Ha? Kuan, masimana?
3: Pero nigamit ka Storm Kiss, Turmeric Powder 5-in-1.
5: Oh, mo gito yung nakakuan nga. Naguha itong nga ba to?
3: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron itong, wala pa kagamit ito. Nana kayo?
3: Nana.
5: Oh, Nana. Wala pa kainom itong Turmeric. Pag... Sugan-sugan na kainom ko itong Turmeric. Naguha naman itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato, wala na gino ko ng iyong sakit ako ang puson, ma. Naguha yung ba to?
3: So normal ay panghihi karon.
5: Oh normal to una di malisod panghihi oi, magtulo-tulo panghihi, sakit kay panghihi. O naayo giko.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
6: Maria Marina Malabago, Kambiahan, Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
6: 28.
3: 78. So may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
6: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit kaluoy sa Dios, kaluoy sa Ginoo. Biyahe kog Iloilo, ako ra usa.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Dai Michelle. Interview unti ka sa may experience si Mos Bigro.
8: Maayo gid ay inyong produkto dong daghan siya bakteria na sa wala pa ko ka Bigro lahi gyud buta ni sig bakteria.
3: Karon
8: daghan jud siya bakteria nga nakagamit ko ani inyong produkto nga Bigro.
3: Kuno ka buk anak kung mga anak imong bigal.
8: Sa wala pa ko ka Bigro, risi ra gyud ka buk bakteria na sa nakabigro na ko ikaduhang panganak niya nanganak na siya 18 ka buok.
3: Isiyotso?
8: Pag ikatulong panganak, anak nag 21 kabuok.
3: Pag ikatulong panganak,
8: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
3: 23 kabuok? Panagoy?
9: Tinuuna?
3: Ha?
9: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
3: Tara man.
9: Alagay.
3: Loba po ng sulok kabuok, anay gibuhi.
9: Kung saon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, panagoy na.
8: Lisan ko sa narong nakakita.
9: Kung kinagana tinuun?
8: Hasta iyang bata si Jonard.
3: So, kuha pa ka ng Bigro?
8: Dili yung nito, lahat na.
3: Bebok ba namin? Bigro ba ginamit gipalit? Oh, Bigro gipalit. Yan, parin ko yung naro.
9: Bigro pa no.
3: Sila na kabuok?
9: Unong ni kabuok?
3: Oo.
9: Tulong ko kung bigal, ah. Ibalik po, palit na po ko.
3: So, singanin mo, naro?
9: Narubaya.
3: Narubaya. Michelle?
8: Ako sa rin.
3: Sa lugar ninyo?
8: Matuog Basak, Gihungan City.
3: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
7: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
10: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
11: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
10: Dili Uy, kaputini mo? Guapa, hamis ang kutis o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
10: O may bonus pa. May girlfriend ako.
11: Oh!
10: parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Dali na! Ubanin ko!
10: Ah, samanta!
11: Manabik pa ta sa uban!
10: Marites ka gini ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
13: Ikaw nga di ay, itong duha oy.
11: Tabang mga langit!
13: Saka?
11: Ako ang diyosa ng kagandahan. Magiko nini mo?
13: Hatagan mo ng powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa.
13: Wow!
10: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: kahinungmanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.2 Radyo Magbating.
0: Bulutan na, bangon na, lanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Maigbuntag ganatong tanan mga kabagting ug kabalkada, kumusta? O ga welcome dinhi sa tuang pagpinaguban ang lanog sa bagtingan. Mate dinhi sa 106.3 Bell FM ug 756 dial sa inyong mga radyo ang DXBZ Radyo Bagting, ug pwede usab ninyo nga makita sa live sa Radyo Bagting News, sa Bell FM News, sa Radyo Bagting Entertainment. O gingon man 106.3 Bell FM. Lucky to sab gyud maka-tune in mo basta doon na lang moy data, maka-download mo naka-connect mo sa Wi-Fi, pinaagi sa itong Radyo Bagting app. Huwag babati ninyo ang AM o FM. Pero kinahanglan pa nang i-download sa Play Store. Ayan, maing buntag, bisan pa man sa mga nagpanghitabo, kagahapon, gagabi eh. Diin na sa gihapon, mapasalamaton, tas kahit asaan gamikan kay nakamata na sa taniining buntaga. Sa tanang mga nagbiyahe, naglatas kadalanan, busy na sa mga ginikanan o diba ka, trabahante pa sa gobyerno o pribado, mga tigbantay sa kahapsay o galina o mga mananagat o mga ngistag o banpang mga sektor, labi pa nga itong sektor di sa pagpanlimpyo o sa mataga kalungsuran o diba ka rin sa syudad. O galakit na usab sa mga motorista o sa mga pribado magpampubliko o daghanan panguban. Mga tinunan diya, hala sige, padayon gihapon sa pagpanikay-sikay. 5 by 9 mga kabagting o kabalkadas, di nato lang ngayon o sayran ta mga uluhan sa mga balita. Di nilamang itong pagpanaguban lanog sa bagtingan.
0: BTC Headlines.
2: Illegal nga droga o bala na sakmit sa operasyon dito sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga del Sur. 13.9 million nga shabu na sakmit sa Zamboanga, Sibugay, tulog ka mga suspitsado ang nangadakpan. Nagampang headline sa mga balita. Babae patay human nga kininabanggaan og van dinhi sa Pagadian City. Ano up kini? Samtang sa Pikas Bahin 36 anyos nga pulis gipusil patay sa tikwas dumalinaw armas og sling bag gidala sa mga suspect. Dugang pang headline sa 17 million nga illegal nga droga na sakmit usab sa bypass operation sa Hulo, og high value target suspect na dakpan. Lakit na usab nini ang DSWD ding nagpahigay og resource mapping activities sa naggadiang ahensya ilalom sa PBBM program. Sa Pikas Bahin sa mga balita, OFW voluntaryong ni surrender dinis pagdian. Ingon man sa panagtimba, panagatinabangay sa Pagadian og San Juan City, mas gipalig-on, pinagi sa Sister City Partnership. Lakip na usab nini ang update sa lakad sa panahon, gamikan kay Bagyong Henry, nigawas na sa Philippine Area of Responsibility apan, kalit nga mga pag-ulan, padayong masinatian sa katawhan. Giingong peke nga mga seasonings kun langkuban gini sa ngalan nga Magic Sarap og Vitsin o Ajinomoto na sakmit sa mga sa may Tiguma checkpoint driver og pahinanti na dakpan. Kalainan sa storm surge og tsunami ang ayang wasabdan sa publiko. Update to sabgikan sa merkado publiko karong tadod. Busa standby mga kabagting og kabalkadas, mga kasayurang angay na tong sayran dinhi sa lanog sa bagtingan. Ako sa Bagting 16, Vanessa Cagas Tumacor. Anaw na itong update sa lakad sa panahon. Gumikan kay Ningawas naman ay si Bagyong Henry. Pero doon na paghihapoy chance sa mga pag-ulan nga masinatian ang publiko. Nan, ang detalye sa report ni Bagting 17, Lorenzo Fima.
0: BTC RC Weather Update.
3: Hingpit na nga ni gawas sa Philippine Air of Responsibility ang kanhing bagyo nga mao si Henry o sa Gilay-on karon na arakin sa Gilay-on nga sa 110 km sa may Baknotan, La Union. Nagdala paghapot niya sa kikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 km matag oras sa paghapak niya sa kayutaan nga mukabat usab sa 70 km matatak na samtang kini naglihok sa kikusgon nga 25 km ang nasangpit nga kaning bagyo dili na kinidirekta makaapektar sa ato ang nasod apan na dilipin hapon ang ngayon nga mukumpiyansa ang publiko gumikan kaya doon na paghapoy bahad sa mga pag-ulan nga masinatian karong adlawa gumikan sa presensya ni habagat, lakip na ni Easterlies o localized thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga ang habagat, direkta makaapiktar sa mga lugar ng Gilangkuba, ng Palawan, Occidental Mindoro, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi o Antique. Ang nasangpit ng mga lugar, giingon na nga doon ay dakong tsansa ng mga kasinatig pagbundak sa ulan nga mulungtad o dugay nga mahimong resulta usab nga doon sa pagbaha o diba kapagdahili sa yuta. Samtang ang Easterlies, direkta sa kining makaapektar sa mga lugar sama sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Oga, Quezon, localized sa thunderstorms usab ang gitudong hinungdan kung nga nung makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan ang mga katawan nga nalimuyo sa Metro Manila o nahibiling bahin sa nasod. Sa kinatibuk-an, ang pag-asa nagkanayon nga dili kayot ang ayan nga magkumpiyansa ang kadaghanan na ilabi na nga matagkaroon ugun niya mukalit lamang o bundak sa ulan. Ingon man usaba, bisan pantood nga nakagawas na si Bagyong Henry apan gilauman nga adunan o sa lain nga LPA ang musulod sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga mga adlaw nga giingong sa higayon nga mahimo kining usa ka bagyo pagatawgo na sa kini nga si Bagyong Inday. Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM o grad siya bagting.
2: Oto'y update sa kaimtang salakat sa panahon. Hinaot nga masundan ninyo itong mga kabagting o kabalkadas. Karon nga diin ka mo diha usab mamahay mo preparado sa mga posibleng mga hitabo. Labi pa sa mga areas nga prone nga dito sa mga landslide o mga pagbaha. Dagan pa ang mga balita din lamang sa itong pagpanag-uban o kauban pagyapon ni Slanogs bagtingan mga kabagting o kabalkadas na standby. Mekan kay base usab sa mga nakalap ng mga impormasyon mga kabanang nga bagting reporters nabuktangan ni sa mga balita una gikan sa BBC News Center. Karon nga dili pud kay tanto mong buntag inigbata ninyo niya. Wala dayon yung mga bugat, mga heinous crimes na dayon. Ani sa ta sa BBC News Center. Mekan kay matud pa ang DSWD nagpahigayon og resource mapping activities sa nagkadi ang ahensya ilalom ining PDBBM program. Ang detalye sa report gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
4: Nagpahigayon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD pinagi sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung gitawag nga PDBBM o Courtesy Visits o Resource Mapping Activities o Bansa Nagkadayang Ahensya sa Gobyerno. Kiniaron mapaligo ng panagtambayayong sa paghatag o mas epektibo o komprehensibong serbisyo sa mga benepisyaryo. Lakip sa mga ahensyang gibisitahan ang DOH, NCMF, ALS, PhilHealth, PSH, SHED, Department of Agriculture, TESDA, DepEd, NHA o DOLE. Tumong sa mga kalihukan ang pag-ilas sa mga programa o serbisyo sa matag ahensya, pagpaligon sa referral mechanisms o pagpalapad sa koordinasyon aron mas mapalambo ang suporta sa mga komunidad alang sa kalambuan. Sumala sa DSWD ang mga inisyatibo kabahin sa whole of nation approach sa pagtukod o ligon, malinawon o masaligan ng mga komunidad. Pinagi sa inyo sa paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno. Bagding 19 Webe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
0: 106.3 Radio Bagding.
2: Salamat sa mga balita gikan sa BBC News Center o kining maong mga balita o sabanggi paluyuhan kini sa maayong kabubuton na hinsya gyapon sa gobyerno nga nagpahimangno nga dos publiko nga magmaampingon aron dili mahimong mabiktima sa mga nagkadaya nga scam. Ang Intis Region 9 na padayon pagyapon nagpahimangno sa publiko mahitungod niini aron ka dili ka mabiktima niini mga nagpakaron ingnon lagi nga mga iya sa trabahante sa gobyerno O di ba ka nagpakaroon ingnong taga-bangko? O gada yun na ikaw po magsige po nagka-click-click bisag wapag hindi mo na na-verify. Sige po kaganahan po kika mo click bisag dili familiar ang mga links. Mo na, motong, dili po pwede nga motong sa imo mga impormasyon ha? Kabasin niya ba o mabiktima ka sa pagpang-scam aning pipila ka ni mga katawhan nga ngita o pinakasayon nga pamaagis pag pangwarta. Dili ilang hinaguan. Ayaw po dihatag na imong one-time password ha, OTP. Kero dili na, good in town. Madala ng imuhang mga mahinungdanon kaayo ng mga impormasyon. I-report gilay na sa mga service provider o sa, di ba ka sa NTC Region 9. Aron nga dali usap ka maaksyonan. 580 na rin ito ang tulo manon. Padayon ta sa pagtunol sa mga balita. Gumikan kay doon ay OFW voluntaryong ni surrender sa Pagadian City Police. Ano ka ha? Ugun sa may gatubang nining problema o kaso? Ang detalye sa report ni Bagting Bainting Shati Daryl Ayaay.
5: 106.2 Voluntaryong nitahan sa iyang kaugalingon sa Pagadian City Police Station ang usa ka 52 anyos kalalaking overseas Filipino worker na itong Hunyo 30, 2026 human nakalapas sa Section 5, Paragraph 1 sa Republic Act 9262. Ang maong warat gisyo sa RTC 10, Branch 16, Tangub City nga gipitsahan og Abril 30, 2026. Dina dunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og ₱72,000. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alang sa hustong legal nga proseso. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Ang balita gato diri sa Pagadian City samtang nga dugang pang mga kasayuran labot usab sa follow-up na itong isa ka babae in town nga dasbagan og van. Human nga nabanggaan sa Pagadian City din ang detalye sa report. Bagting 28, Kimberly Namuwag.
6: BBC Live Report.
7: Patay ang usa ka 35 anyos nga babayi nga nagtrabaho isip insurance processor human maligsan og van samtang mitabok sa Maharlika Highway atubangan sa Camellia Homes Zone 2, Barangay Tiguma, Pagadian City alas 7:02 sa gabi niadtong Hunyo 30, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Pagadian City Police Station, mitabok ang biktima sa highway sa dihang nabanggaan kini sa usa ka silver metallic Toyota Hiace van nga gimaneho sa 49 Yos nga lalaki, taga Barangay Kawit, Pagadian. Tungod sa kusog nga impact, nalagbot ang biktima og nakaangkon og grabing samad sa lawas. Dali kining gidala sa ospital apan gideklara kining dad o arrival sa doktor alas 8:20 sa gabi sa maong adlaw. Samta ang driver nga sakyan ang nalambigis sa aksidente, gidala sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting.
2: Ang mga balita usab sa lanog sa bagtingan, mga kabagting og kabalkadas, ang gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon og may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, may bitamina ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamak kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagkaring butika o pharmacy sa inyong mga dapit. Alang sa dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Oras, alas 5:21 na ang round toss ng mga balita sa lanog. Subagtingan natang isa itong pagbalik.
5: 106.2 Radio.
8: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
9: experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. And with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
15: Ang

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Landan o mga doon kasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Are you planning to build
7: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance.

0: itong nga Honda XRM 125 sa Purok Magallanes, Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, alas 5 sa hapon kagahapon, Hulyo 1, 2026. Ang biktima na ilang si Army Jewel Jornadal Minyo, adunay mga gagmayng bata ug lumulupyo sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Sa initial nga investigasyon na siya rana nga nagsakay ang biktima sa iyang motorsiklo nga adunay white and color blue color combination gikan sa Pagadian City, diyang gisundan sa mga suspect. Pag-abot sa dapit hitabuan, giovertikan ang biktima sa mga sospitsado o gipusil sa back rider sa makadagang higayon. Hinungdan nga nawadaan kini og control sa motorsiklo o nahagba sa karsada. Human sa pagpamusil, gikuha sa mga suspect ang sling bag, personal nga mga gamit o ang government issued firearm sa biktima sa wala pa misibat padulong sa gipos. Narecover sa crime scene ang upat ka basyo sa 9mm nga bala, samtang nakuha usab ang resibo sa Afslay loan. Padayon ang CCTV backtracking, hot pursuit operations o intelligence gathering sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office aron mailan umadakpan ang mga responsable sa karmen. Giawhag usab ang publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa pagsulbad sa kaso. Bagding 19 WBH Real Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.7
1: Radio Bagding. Salamat sa nasangpit nga report, pero subutang nahitabo kadtong maong pagpamusil diha sa nasangpit nga area mga kabagting og kabalkadas. Lumbay usab to diha og particular pod sa mga natala usab nga pagpamusil atong security guard mga kabagting og kabalkadas to. Diha pog lumbaya na yung mga gitawag na to ba og hilan layo us mga kabalayan. So manghinautang gilayon nga makapadayon ng investigasyon o matumbok o gudsa-usab ang nagunang hinungdan kung nawa ang iyang mga kagamitan lagi intensyon sa iyang mga propiedad. Sa pag-employment na may nangutan na grabe huwag sa kabalo, sa pagkabalo sa nang nagmaniho kang ikaw rang nagsakay. Yan na pa yung kagidalang karton sa tubangan in town, kagidala si padulong to siyang pamilya. Yan paghuman na maka di para pagkag kuan kanipitong musukol nga naglatas o nagmaniho kamang malinawon mga kabagting o kabalkadas ilan gid kayo nang careful jud sa matag garan ug niya ha ug diin na dili kayo magpa kumpiyansa kung adunay tay mga nakasulod nakasunod sa tuwa uban pa mga kabagting ug kabalkadas. So padayon ang himong investigasyon labot sa mga panghitabo og sa gihapon ang hinautuntang adunay dinalian nga kasulbaran aron maangkon ang hustisya sa nasangpit nga police officer. Alas 5:37 na din sa itong pagbanaguban. Laing mga update usab gikan sa hulo. Gikan ni Bagting, Bagting 28 pa di ay. 13.9 million nga shabu nasakmit sa Zamboanga, Sibuga. Itulo ka mga suspect ang nasakote. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. 106.7
2: Radio Bagting. Nasakmit sa kapulisan na gibanaban ang 13.9 million nga kantidad sa gituuwang sabo ato sa duha ka anta illegal drug buyback operation sa Alisa ug Tungawan, Zamboanga, Sibugay ug nadagpan ang tulo ka suspetsado. Sa Lower Tungawan na recover gikan sa mga suspect ang 11 ka pakete nga adunay gituuwang sabo. Lagip ang buyback item nga adunay gibanaban ang gibugaton nga 2000 ka gramo o standard drug price nga 13.6 million. Lagip ang drug paraphernalia ug uban pang ebidensya. Samtang sa laing operasyon sa Alisa, gisilbihan og search warrant ang usa ka lalaki. Tuon sa kasong paglapas sa RA 9165 og 10591 og nakumpiska sa kapulisan ng 50 ka gramo sa gituwang sabo nga nagkantidad og 340,000 drug paraphernalia og usa ka Colt caliber 45 pistol nga adunay magazine. Samtang tanang ebidensya gipadala sa forensic unit alang sa laboratory examination og ang manadagpan anaa nakaron sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kaso batok kanila. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7
1: Radio Bagting. 5:38 na kabagting og kabalkadas. Basin niya og madilatar kada sa imong mga gimbuhaton ha. Abtik-abtik, paspasing trabaho, paspasing liho, karon di madilatar, di malate nga ito sa inyong mga trabahoan. Ayon to sa paghatod sa mga balita paghihapon dinhi sa tong pagpanaguban lanog sa bagtingan. And dito tas mga natala usab sa hulo. 17 million nga illegal nga droga na sakmit sa Baybas sa operation sa maong dapit og high value target suspect ang nadakpan. Balik sa bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC Live
0: Report. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka high value target drug suspect atol sa gipaygayong Baybas operation sa Sitio Zone 3 Barangay Tulay Hulusulo alaw na 5 kadlawon kagahapon Hulyo 1, 2026. Nasakmit gikan sa suspect ang 17.1 million pesos nga kantidad sa ginudahang illegal nga droga. Sumala ni Police Lieutenant Benhar Asadi, Deputy Chief sa Hulu Municipal Police Station, nga nirecover gikan sa 28 anyos nga suspect ang 3 ka kilo nga ginudahang cocaine nga nagkantidad og 15.9 million pesos og 200 gramos sa gidudahang shabu nga gibraban ang mukantidad sa 1.2 million pesos. Nakuha usab sa operasyon ang 30 mil nga Baybas money og uban pang mga ebidensya. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Hulo Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa RA 9165 wang mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bato kaniya. Bagding 29 by Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding 106.7
1: Radio Bagding. Sa katapusang hunat sa mga bulyada sa tunga-tungang bahin sa pagatod sa mga balita sa lanog sa bagtingan, anita sa to ang kasayuran gamikan kay giingong peke ng mga seasonings. Ano mga marka bitaw ng mga magic sarap o bitsin o Ajinomoto na sakmit diha sa Tiguma Checkpoint. Driver o pahinanti na dakpan. Ano yung detalye ni Bagting 17 Florence Alfima. BBC
3: Live Report. Nasakmit sa mga personahe sa Highway Patrol Group sa pagpanguna ni Police Major Jason Ray Gumera ang kinarto ng mga kontrabando o gingong picking seasoning sama sa Magic Sarap o Ajinomoto sa may Atiguma Checkpoint pasado alas 11 sa gabi. Nasairan nga nikaba sa 50 sa mga kinarton sa gituwang picking ng Magic Sarap o duha ka karton sa Ajinomoto. Gikarga ang mga kontrabando sa usa ka kulor po lang ang bunggo na nagdala sa preta. Na 5961.
1: Go ahead. Nawala ang signal ni Quiz J, mga kabagting o kabalkadas. Og diin na wala na ma-connect. Okay, katong mga gitawag na to, 50 kakahon. Og kininga gitawag 50 kakahon sa mga kanang seasonings, mga kabagting o kabalkadas. Diin na palgan or kininga nasakmit, may naagi usaba sa gihimo nga pag... kung nga gihimo nga pag-checkpoint sa Highway Patrol Group, mga kabagting o kabalkadas, dili lamang nikikaroon lang. O daan na po din na hitabo niya itong mga nanglabay nga mga simana. O diin, bulan ba to simana? Basta kay diri nagihapon sa tuang area. O diin, ito ang sairan. Balik ang maunga panghitabo. Kung maung natala, pinagini bagting. Balik ko sa bagting 17 Florence of him. Go ahead, June. Go ahead.

0: nga to ang tulumanon sa gihapon giabagan kini sa mga kabubuton upang sa pagpahimangno sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Moga Peninsula diya sa Regional Government Center Balintawak, Pagilian City. Ito mga dunay reklamo sa istyon, molo. Pwede mo ipambit ninyo na sa website sa NIA sa Buanga Peninsula. Pinagi sa ilang Regional 9 or region9.nia.gov.ph. O di ba ka sa email sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka sa Facebook nila nga NIA sa Buanga Peninsula. O di ba ka, you can text or call 0985-824-4566 sa ilang Smart og TNT. O gingon man 0629474014 mga kabagting o kabalgadas. Si Bagting 17 Florence of FEMA, final cut na ni.
1: BBC Live Report.
2: Nasa Iran, yan ikapat sa sekwinta, kamakarto sa gitawang piki, kamagisarap, og duha ka karto sa jindomoto, nasakmit sa motoridada, o ginawag ikarga ang maong kontrabando sa usa ka kulor pula nga bunggong na nadala sa plate number na KEH5961, o ginawag i-deliver on takinis sa usa sa mga barangay din sa pagkarian. Gumikas sa mas kipahugtan ng seguridad sa pagkarian, nasakmit ang sangkit ng kontrabando, o nadakpan ang driver pahinanti human wala matutpagkakapakita na legal nga dokumento diyang ipangitaan kinis mga otoridad. Gingong gipaimabuan pa og trutas nga orange ang maong mga kontrabando sa Pamasin nga dili unta kini masapdan sa mga otoridad. Sa kasamtangan, nananakaroon sa kustudiya sa kapulisan ang driver og pahinante samtang nagpadayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron sa masayran kung diin nagikan among kontrabando og si kinsa ang nagpaluyo ni ini. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Nagasalamat sa mga kasayuran, no? Mga kabagting at kabalkada sa ituyo, tinguha nga papasulod, ginagpaibabaw pag mga prutas para karon ingnon. Good job, mga highway patrol group o manghinaotang doon naging matumbok na inikinsag-aha ni gigagikan. Ini mga kayon, mga illegal nga mga pagpalusot ni mga seasonings, mga kabagting at kabalkada. Ha? Congratulations sa itong highway patrol group sa ilang kanabitang hugtanong pag-checkpoint. Dina sa Tiguma, nakita usab diha sa may kuan harapi talaga li kanang sa una sa Buena Vista Balintawak o dili Balintawak banali dapit kana mo sa banali ba basta utlanan kanang utlanan Buena Vista so naunsa naman Buena Vista di ay sige padayon mo sa inyo mga tinguha oras sa 5:45 na ato pagbalik update gikan sa merkado mo sa standby lamang kabagding og kabalkada
1: 106.0 Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon. Gani ay.
4: Bukid sa kulian?
5: Makato kaneng ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Kaneng. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
4: ko. Saka ka sa bukid, di ko ka saka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong hiyahay.
4: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
5: Makakatkat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa ka nalimulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo edad.
5: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsig ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sakit imong lawas, di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
6: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
7: Sakit
6: akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
7: ni. Ano pa murag magpangita na ka?
6: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay perti gyung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
7: So karon gimintin na lang nimo.
6: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsig og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila, Paragis Bila-Bila, Paragis Bila-Bila.
8: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.
3: Nagpaminaw kamo sa Lalong sa Bantingan.
0: Alas 5:51 na kabagting og kabalkada sa dinhi sa to ang tulumanon lanog sa Bagtingan. Inatong sa Iran niining higayuna ang mga update gikan sa merkado publiko gusa na niini ang presyo sa mga bugas. Sinya og talitapos na inyong mga bugas diha mga kabagting og kabalkadas nan mapamaki sa yun da. Ato sa update sa mga bugas ni Bagting 27. Ang Mercado Girl na detalye sa mga bugas ngayahang mga nakalap ng mga presyo nining buntaga. Bagting 27, Daryl Ayaay, go ahead!
3: BTC Market Report.
9: Yes, Bagting 26, mayong buntag. Diha kanimo, ilabi na sa mga soaking cake paminaw. Live kita karon diri sa Mercado Publico, particular din sa may bugasan nga bahin. Ni mga oras sa atong ituno lang kasamtang ang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo. Supremo Grain, 53 ang kilo. HR 216, 55. Palma 59, Buda 59, Masipag 50, Japanese Rice 50, Angelica 55, Maria Pink 48, White Mimis 41, Capricorn 59, Princess Bea 52, Mang Biga 59, Young Master 60, Alas Jasmine 52, Sweet Rice 49, Double Diamond 59, og ang Black Rice 86 ang kilo. Sunod kita sa mais numero 12 ngadto numero 14, 53 usab ang kilo. Sa hapsak na bugas, budha 1380 ang hapsak, head rice 1350, masipag 1250, jasmine 1280, princess bea 1280, mang bigas 1350, young master 14, minis 1250, japanese rice 1250, pink minis 1280, og ang mais danlugan 1350 ang hapsak. O kato ka samtang ang presyo sa bugas. Ako si Balting 27, Daryl Licat, AI sa Belefem o Radyo Balting.
0: 106.3 Radyo Balting. Agad salamat sa mga update sa mga bugas. Ayan, pwede na kayo mong magkapalit sigun sa inyo mga gusto o klase o variety sa bugas. Din na kini ang takdo sa mga budget mga kabaltingo kabalkadas. Ang maong balita hatod sa gadus may kabubuton sa said Gogon Herbal Capsule, makatabang kinis problema sa UTI kun urinary tract infection, sa prostate cancer, constipation kun maglisod sa pagpagula silang hugaw. Og dagana na kaayo nga natabangan niini kay basta Gogon lawas bas Gogon. 5:54. Anita sa mga natala usab ni Bagting kon nakalap ng mga impormasyon ni Bagting 28 labot ning illegal nga droga og bala na sakmit sa operasyon sa lungsod sa Mahayag sa Buanga del Sur. Ang detalye sa maong mga kasayuran ni Kimberly Namuwag.
10: BBC Live Report.
11: Nashakmit sa kapulisan ang gibanabana nga 68,000 nga kantidad sa gituuhang sabo ato sa operasyon sa Purok Tresa, Lorma, Mahayag, Zamboanga del Sur, alasay sa buntag, gapong adlawa, Hulyo 1, 2026. Dakpan sa operasyon si alias Bugaka, nga usa ka suspect at large tungod sa kasong paglapas sa RA 9165 o 10591. Sa pagpatuman sa search warrant na kumbiska sa mga operatiba, ang tulo ka medium size o gupat ka small size ka pakete sa gituuhang sabo, lakip usab ang weighing scale, improvised scooper, gunting, bamboo clip o sa kamagazin sa kalibre 45 o 5 ka live ammunition. Sumala sa report, ang total gross weight sa nakumpiska nga droga mukabat sa 10 ka gramo, gado na standard drug price nga 68,000. Samta ang mga ebidensya itugyan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination, samtang giandam na ang pagpasaka sa kaso, batok sa suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Bell FM. Salamat sa mga kasayuran, accomplishment kadto dito sa lungsod sa Mahayag, mga kabagting ug kabalkada. Samtang kaghapon adunay kalihokan diri ang pagi ni NCT og usa na niini ang nahitabo nga panagtinabangay sa Pagadian City o San Juan City. And din mas gipaligon pinagi sa Sister City Partnership. O gadiin ang detalye ni ini. At ang sayran pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
10: BBC Live Report.
12: Gipaligon sa Dakbayan sa Pagadian o Dakbayan sa San Juan ang ilang panagtinabangay pinaagi sa Osaka Sister City Agreement nga nagtumong sa pagpalapad sa mga oportunidad sa pagpalambo sa ekonomiya, pamatigayon, turismo, edukasyon, agrikultura, panglawas og teknolohiya alang sa kaayuhan sa duha ka syudad. Pinaagi usab niini nga panag-uban, mapalambo ang panagbinayloan sa kultura og edukasyon, mas maayo nga serbisyo publiko og mas lig-on nga koordinasyon sa pagpangandam og pagtubag sa mga kalamidad. Kini nagpakita sa hiniusang paningkamot sa duha ka dakbayan alang sa inklusibo nga kalambuan ug malungtarong pag-uswag. Bagting 27, Daryl Icat, AI sa Bell FM o Radyo Bagting.
10: 106.3
0: Radyo Bagting. Ayan mga kabagting og kabalkada sa mga kasayuran kadtong gikan sa BBC News Center kamoto mga kalihukan sa pagdi an city kagahapon diin kadtong kinibitong sistership diin tali kadto sa pagdi an city and San Juan City dito sa Luzon. Ayan, 558 na mga kabagting og kabalkada sa mga nangutana og resulta walay problema kay ato nang ipadangat din istong tulumanon 208. 208 ang resulta kagabi. Og mayong buntag di ay atong pagatimbayaon ni good morning kaning mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe. Oy, thank you so much makanunayon ninyong pagsunod sa tong matulumanon. Buntag ni Dondon Tormis diya sa Kamalig Dumalinaw. Ingon man usab ni Juanita Sasel Calderon diya sa Michael Lumulabi sa Buanga del Sur. Napo diya si Lay Humalon listening sa Barangay Lintom Gipos sa Buanga del Sur. Aglakip na good morning ni Juni Cuba des Barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur. Maylin Dumabok usab may buntag des Purok Dulian anunang Dumalinaw. O galakip na usab ni Zilong Duong, maing buntag usab ganimo diha. Kanang gitawag na to og mga nagpadangat sa ilang mensahe mga kabagting og kabalkadas. Diha pod sa Kulabay Tabina na si Jerio Timbang, Michelle Tino nano usab diha sa San Miguel. O galakip na usab ni Jojo Ramos Malong gihapon diha si ni Ribukon Dumalinaw ni inyo sir. No dayon pagahuman Rap Shell Lagdamin maing buntag. Jose de los Reyes sa Ukaya, may buntag usab daw watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Dagang kay salamat. Og Diosdado Inodio, Aljon na mukatkat na rispag di An City, og Hanilab Manietes, Hanilab Kauba, Mangilin. Og ingon man ni Rosalie Saludo Daliripin sa Mulum Lapuyan. Og ingon man Rex Ordineza di ay. Og Nori Amor Prahis, maing magpaminaw ninyo diha ha. Og salamat sa makanunayon. Og ingon man, thank you so much usab sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Dili po to speakers beta bukta. Kung nagparihara ba ni og wala. Okay? Thank you so much kay murag parihara ni tanan. Ang ako ang nasink rani. Thank you sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. Okay no? Panamigong oras sa pagpadayon pa din isto ang tulumanon ang pulong ato ipaambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas ni ining buntaga. Nga nagkanayon, the fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short. Nasa Proverbs 10:27. Kaya kasalamat sa iyong pagpakiguban. Mayong buntag na itong tanahan. Oras, alas 6. 106.5 Radio Magbating.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
14: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
17: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
18: Ana
17: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
19: Oh no!
17: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras ipin sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alasay, 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
4: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod na giatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Kapag di gabalgada, maing buntag, ganin yung tanan. Laing adlaw na usab sa tuwang ito laman nun ang bagtingan sa katawahan. Naling sibiyaan niya mabati sa 106.3 ang Bell FM. Or di baka sa DXBZ756 ang radyo bagding kapag di gabalgada sa adlaw manikaroon nga Webes, no? Pizza dos na sa bulan sa Hulyo kapag di gabalgada sa daliara sa adlaw ay. Mapaspas kay adlaw kapag di gabalgada sa Clint na ako'y giyasent sa... Mekwan, messenger. Paliog ko, Clint. Kanatong unahon. Thank you. Bahin sa dinggi. Okay. Kaninyong tanan, kabag di gabalgadas, mayo nga buntag, ano, sa tanan ato mga suking digpaminaw sa kanunay. Akinian nyo hang higala sa kahanginan. Si Bagting 17 Florence Fima. Pagubanta ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag, kabag di gabalgadas. Alas paghisgot sa mga angang hisgutan nga dunay ka sa kalambigitan ng katawhan or kalabutan ng ang katawhan. Inahanglan gayon kabag di gabalgadas nga kung sa may mga atong hilisgutanan na inahanglan nga magpakabana ta, no? Ilabi na sa to ang panlawas o nabakaon sa may mga kasika sa tuntag-satag sa mga komunidad na. Oo. Sa kanunay, ato ang timbaya, ato mga mag-uuma. Di na itong kalimtan sa kanunay, kabag di gabalgadas, kiluoy, pugayo ko na itong kalimtan, di ba? Nawara po ni Kalipay, kabag di gabalgadas nila nga matimbaya, matagbuntag. Sa ato ang mga drivers, mga estudyante, mga negosyante, mananagat, good morning. O sa tanan-tanan nga nagpaminaw kanunay, nagsunod, naniniing tulumanon ang bagtingan sa katawhan, good morning sa inyuhan. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Pag-ubanta kabag di gabalgadas hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Usa ka oras nga tulumanon aron sa paghisgot sa mga isyo nga nahitabo sa to ang komunidad kabag di gabalgadas. Ngayon man mga pahimangno, no, kuno galing doon naman aron usab alang usab sa to ang kaayuhan. Oo. 0938-207-7614 kabag di gabalgada sa atong text line. Atong usbon ha, 0938-207-7614. Muna ito ang text line. Alang sa inyo ang mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan. Aron nga ito ang mahatagan o pagtagad. Ito ay text lang na. Kaya aron nga diin. Ato gayong malihok kabag ti gabalgadas kuno galing inyo nang itawag di po na to na matubag, no? Labi na ko nagprogram ta so mas maayo kabag ti gabalgadas unsa man inyo na lang nang i-text diri sa tuwa nga text line ang 0938-207-7614 kabag ting og gabalgadas. Sa kanunay, ano? Ang ato ang atapiko na ikabag ni Gabalgadas karong buntag, pahitungod kining pahimangno sa Department of Health ba kay ning siaw na magod po ning daghang lamok kay lagi tingulan na sad kabag ni Gabalgadas, no? Tingulan na, muna diligid malikayan nga daghan na po kayong lamok. So, pronta sa dengue kabag ni Gabalgadas. Okay, ngon man usab kabag ni Gabalgadas, ato usab nga ipabati kaninyo, kay na itong nakalabay nga Miyerkules manggod, ang ato ang general manager sa Samsorico 1, no? Gipatawag kabag di gabalgadas sa sangguni ang panlungsod. Oo. Gipatawag ni kabag di gabalgadas mahitungod ba sa isyo sa kuryente kalit nga pagkapalong, no, nga walay mga saktong unsaman, walay saktong pahibalo, no? Sumone ang usa sa mga rason nga gipatawag ni sila kabag di gabalgadas atol sa sangguni ang sa regular session sa sangguni ang panlungsod aron nga ipasabot, no, sa ato ang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel kabag di gabalgadas, no? So yahang ipasabot kon ngano ingon man pero ato ipabati di sa inyo ha. Kinay bitawang isyo kabag di gabalgadas nga moingon ang mga katawhan nga oh Samsorico sige palung-palungan na kay mo na dayon ra baog kini nga balik sa kuryente kay da kusog kayo mutuyok ang mitruhan sa muang kuan sa muang kuryente. Oh gingon kabag di gabalgadas nga gumikas siga palong sa kuryente dali matutpa nga ning saka ang ilaha nga bayronon una baka ni kini ka matuuran, no? So kini kabag di gabalgadas ang gipasabot sa tuang general manager sa Samsorico 1 kabag di gabalgadas, no? So yan e pabutan ninyo. E ako akong ipabati diya sa inyo ha ang iyaha nga tubag ni Kabagtig Kabalkada sa inyang pagpasabot. Kung galing, tinuod ba nga ang sigapalo nga kuryente makapataas sa balay runon sa kuryente nato isip mga konsumante. Oo. Sa katong mga sigbagulbol diha mahitungod sa mukayat lagapod kapudlong rather ang supply sa kuryente. Nagingon ba kisagod po'y malipay kung galing mawadag kuryente no? Samot na panahon bito sa kagabihon nga himbisinanog nakikagtulog. Resulta kabag de Gabalkadas kay paningto na lang kagtaman, makamata na lang kasingot kay dito kay brown out na, unya walay schedule. So mo gina yung sa rason kung ano, gipatawag sila kabag de Gabalkadas sa atol sa regular sessions sa guniang panlungsod na. Anyway, ala sige, lastar na muni ha. Kaya ito ang hisgutan ng ato mga tapiko karong buntaga. Kaya mahinungdanong draba ni puro na ito mga tapiko, no? Sa punsaoy buonsay buhaton, aron nga makalikay ta sa dengue og lakip na usab ni ini ang pagpaklaro sa tuang general manager mahitungod kabag de Gabalkadas kun adunay na bay kamaturan nga ang palungsiga nga kuryente makapausbaw sa tong bayronon. Anyway, ala sige, sa dili pa nato sugdan ang tuang hilisgutanan karong buntaga, no? Ato sa pasalamatan sa kanunay ang ningabag sa tuang tulumanon, of course. Ang Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health maos las Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health multi-specialty Kabagting o Kabalkadas. Dari na ta sa itong iliskutanan, karong buntaga, Kabagting Kabalkadas, no? Mahitungod sa ito nang ikaingon ka ganina sa inyuhan, no? Mahitungod na ining dengue, no? Nga maoy gikabalakan karon. Sa tuang Department of Health Kabagtig Kabalkadas, ug dili lamang ang Department of Health ang nabalangkan niini, apan lakip na usab kita Kabagtig Kabalkadas kinahanglan nga mabalaka ta bahin niining dengue kay kini laging dengue dili ni katiaw-tiawan Kabagtig Kabalkadas kay ako mismo Kabagtig Kabalkadas makatestimonya gigo nga digid dali magadengue oh. Kaya nataptan ako na ning maong sakit. Nga kanabitaw nga ang mong hilanat, nga ning abot na akong hilanat kaniadto o magduha ka semana. Panahon sa buntag, kay gaan kikaglawas, no? Wala kay problema, wala kay pamation, magwa kay hilanat. Pag-abot sa kagabion, kung diin, matulog na ka, diha kabag de Gabalkadas, nga daw, gabaga ang akong lawas sa kainit, oh. Gabaga, dahil pagkahuman, magsigin na lang o kining labad ang ulo. So, mao na dito kabag de Gabalkadas sintomas na dito sa dengue pero wala ko kinibitaw gitagad okay kana laging nagdahomra nga normal lang ang hilanat no mao na natong mga sagad mga batasang mga Pinoy nga di ayha na tang muliho kabag de Gabalkadas kundi magdi na nato kaya oo. So ang atong Department of Health no pinagi usab labi na ato ang City Health Office kini kabag de Gabalkadas sa lakip na usab nini ang Integrated Provincial Health Office no. Kanunay gayod ginanawagan sa tuang mga katawhan, mga inahan, mga kabataan, no, nga dili gayod magkumpiyansa nining sakit nga dengue. Dengue gikan sa lamok. O gani kabag de Gabalkadas, no, sa ilaha bitaw nga kampanya, padayon paghihapon nini kabag de Gabalkadas nga gi-implementar ang katong bitaw nga 4-5S o 4S strategies. 5S naman akaroon, di ba? Kung na din, kabag de Gabalkadas, katong matag alas 4 sa hapon, kinahanglan nga batasan nun ang pagkulob, no? Pagyabo sa mga tubig. Katong bitaw nga mahimong breeding site sa lamok, kabag de Gabalkadas, og lakips na usap, itaktak, o dayon na paughon ang katong, for example, bukong na napunduhan og tubig, O gingon man, katang inyong mga tubig, mga balde dihang rapita or mga tab nga inyong ipangsaluran og tubig, kinahanglan nga inyohan ng tabunan aron nga walay lamok nga mangitlog kabagdig kabalkadas. Kay kung ugaling itlogan naglamok, posible nga magdala ka na og sakit nga dengue kabagdig kabalkadas. Diba? So, muna ang pasiuna nga pahimang no sa Department of Health kay lagi, sa gunso na gayod ang atong nasinatian nga mga pag-ulan-ulan kabagdig kabalkadas, no? Sukad niya itong entrada sa Hunyo hangtod karon, no? Masin pa, giingon sa tuwang kining pag-asa nga sugod ng hulaw apan kini gipaklaro sa kining at sa tawagan eh, gipaklaro kabagdig kabalkadas sa Manila sa taga-pag-asa nga maskin paghulaw na pero doon na paghapoy mga pag-ulan o giingon man sa bagyo nga masinatian ang nasod, gumikan kay ang hulaw o ang habagat nag-uban nga makatibuo kini og bagyo o ingon man mga pag-ulan-ulan kabagdig kabalkadas. Oo. Sa so, muna ay hinungdan nga gikan na gayod sa buwan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, daring dapita kabagdig kabalkadas, doon na gayod sa gunson nga mga pag-ulan nga masinatian. O dari usab dapita, no? Kining bulan sa Hunyo gani, natong nakalabing bulan, mo magina ang nga gideklarar nga Dengue Awareness Month, di ba? Kaya diha kabagdig kabalkadas, pagsugod sa ting-ulan, diha po musiaw ang lamo kabagdig kabalkadas. Onsa ba dahil kining dengue? O kining dengue atong natong hisgutan. Ang dengue o sa kining viral disease kabagdig kabalkadas nga makuha pinaagi sa lamok. Mm-mm. Ang kining lamok kabagdig kabalkadas nga magdalag dengue nga sa higayon nga mutugdong ni sa tawo dira kabagdig kabalkadas diha nakamataptan og sakit nga dengue, di ba ha? Kining mga lamok kabagdig kabalkadas anani nagpuyo o diba ka sulod o gawas sa matong panimalay sa tulunghaan ay gumawa sa mga public places public spaces kabagdig kabalkadas. Ang sintomas higayon nga adunay tangtaw nataptan og sakit nga dengue, no? Pag, di ba, kanunay giingon sa tuang mga doctors na kung ugaling, makasinatin na ganyan mong hilanat, no? 1 to 2 days and above, kinahanglan nga magpakonsulta na sa doktor kay basin unya o ka na sintomas na sa sakit nga dengue. So, matod pa, kung ugaling aduna ka hilanat nga na sa 40 degrees Celsius, sulod sa 24 oras, murag sintomas na nang aduna kay sakit nga dengue kabagdig kabalkadas. So, muna importante nga aduna gayoy thermometer, no? Severe headaches, katubitaw, grabing pagpasakit sa ulo, then pagkahuman, magsakit ang imuhang mata, dunay rashes, then pagkahuman, magsuka-suka, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa, o di ba ka, makabaton ka, or makasinatik ka, pagpanakit sa imuhang lutahan, or sa imuhang muscle, kabagdig kabalkadas, no? Muna'y sintomas, kung ikaw, adunay dengue, or sintomas sa dengue. Ang usap maning dengue warning signs, kabagdig kabalkadas, o, kanang grabe nga pagpanakit sa imuhang tiyan. Lalakip na usab nene, kanunay nga pag suka-suka, again, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa. O gingon man nene, katunang doon na bitoy sunggo ba? Doon na dugo nga magawa sa imong ilong kabagdig kabalkada sa baga sa imong ba-ba, kinimoy kuyaw na. No? O gingon man, nagkatong ang inyohang nga poops ng napita kaya doon na sagol dugo. Oo. No? So, muna na kabagdig kabalkadas, muna na sinyalis nga doon na nagyug kay dengue or muna na kining mga warning signs sa dengue kabagdig kabalkadas. So, muna nga kinahanglan gayod, no? Muna pahimang no, sa tuwang mga kining nurses and doctors, labi na sa mga estudyante nga mga ginikanan, ang inyong mga anak, kanunay pasuota og mga kining karsones, pasuota og mga pantalon, o gingon man, mag-jacket kabagdig kabalkadas aron nga makalikay nining sakita. Kisaga draba sa mga bata, magkasakit og dengue, makuha diya sa eskwilahan, di ba? So muna, kinahanglan nga batasanon ang pagpanlimpyo. E kung nugaling, may langkas imong lawas, manglimpyo, mangarte, pagkawaman, ang imuling palibot, kipag kang hugawa, dama kayo ka na ay na lang, no? Ay na lang mo pagdahom nga luwas mo nining sakit nga dengue kabagdig kabalkadas. Matod pa sa Department of Health nga kung ugaling dili gilayon kini mahatagan og aksyon, mamahimo kini nga moresulta ngadto sa kamatayon sa usa ka indibidwal nga mataptan ini sakit nga dengue. Una kong gikaingon kaganina, no, nga ang sakit nga dengue dili gayod katiaw-tiawan kabagdig kabalkadas, no? So muna ay pahimangno sa Department of Health. O sa matutpay mong buhaton kung ikaw anas imyong panimalay. O kinanglan nga syempre magpahulay. Diba? As recommended sa tuang mga kining espesyalista o sa mga doktor. Ano na yung i-check ang inyong body temperature? No, kinahanglan nga analamang sa 38 degrees Celsius, no? Ano ba? Huwag ingon man ang pagkaon o saktong mga healthy diets, pag-inom o saktong tubig, o sa ba ang iyang pahatag niyang napita, no? O lakip na kabagtig ang balkadas nga unsa man. Inhanglan daw nga moinog ika o kining saktong tubig. Aron nga, ang imuhang kining makapangihi ka every 4 to 6 hours. Oo, munigiingon dani. Dahil pagkahuman, kinahanglan nga magpa-CBC ka or blood test. Isip pa kini ang girequire kung ugaling sa tuang mga doctors kabagtig ang balkadas. So muna ipahimang no, sa tuang taga Department of Health, no, sa tuang mga nurses karong panahuna, nga diin na kanunay na tanga nakasinatig mga pag-ulan-ulan kabagdag gabalkadas. O kato mga nauta na, unsa ditong 5S kining Quiz J? O, unsa ditong 5SDI? O ang 5S ha, kay Seek Consultation, no? Ayon man, self-protect, sustain hydration, support fogging activities, no? So on augingon man, search and destroy. Unang-una gyud ang search and destroy. Pangitaa o guba ang nagatong mga mahimong kining breeding sites sa mga lamok aron nga dili ka mabutang sa peligro ilabi na ang kinabuhi sa imong mga mahal sa kinabuhi, no? So una kabagtig balkadas. Ugaling aduna mo yung mga mosquito repellent na napita, halasa gigamit, no? So ang labing mahinungdanon kabagtig balkadas ang unsa man ang atong kaluwasan, di ba? Ang atong panlawas, ang kahimsog, magay ato ang kanunay nga, ato ang atimanon na. Bueno, kabagtig balkadas, mato ito ang pahimang no, no, sa tumaginikanan, mga estudyante, mga tinunan, ay ganyan taon magpadingol-dingol diha, kung di mo gusto magkasakit o dengue, kay ang sakit nga dengue, dili gayod katiaw-tiawan. Kay pwede gagini nga muhuno sa kinabuhi, muna nga hugot gayod ang kampanya sa tuang taga Department of Health pahinumdum mahitungod nining maong sakita. Tato pagbalik ang pagdigabalkadas at ang ako na ipabati diya kaninyo ang pamahayag or pagpaklaro sa tuang General Manager Zamzori Kuan mahitungod sa katubang mga pangutana sa uban, mga pagduda sa uban na kung ugaling masiga, magsigi o gasiga palong ang kuryente, kini ang makapadako og samot sa Balay Rono nato kabagtig balkada sa mga konsumante. O kini ang adunay pagpaklaro ang ato ang General Manager sa Sorico nga mao si Jose Raul Saniel. At ang ilang sa itong pagbalik diri pang ihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan.
1: Munaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan.
2: Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mahal ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan na naman ako nga nakagyan sa kunang sa scope. Dahil napapakinggan ko parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, arbal.

0: original packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: 106.3 Radio. Radio. Magbating.
2: Mula barun sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingnan sa katatauhan.
1: 106.3 Radio. Magbating.
3: Balik na sa to ang pagpanaguban, nakabagdigabalgada sa to paghihapon tuluman noon ang bagtinga sa katauhan. Aning sabihan paghihapon kamo sa Radyo Bagting o sa Bell FM nagpaminawa. Ala sige, sa mga estudyante diha, sige lihok na. Kay hapit na ang inyohang matawag taog, syempre, ang klase, di ba? Kay dali ra kayong oras.

0: Dunay plano nga motrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, no, sa nasod, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Nagpangidaron og 24 nga duna sa 43 anyos, with or without passport, a first time or ex abroad, as long as physically fit o willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod, pwede kayo kawagtig balkadas nga mo-apply sa JPMET8 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers, pinagi sa DMW 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang ang ilahang opisina sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ang GPMET8 International Manpower Services Corporation, adunay maayong kahigayunan nga gitanyag tungod kay samtang ikaw tuwa sa Manila, libre ang imuhang kapuy-an, libre ang imong pagkaon, o libre usab ang imuhang pamasahe paingon sa Manila, libre ang pagkuha og passport, o libre usab ang medikal. Wala na paglangan, mas gipasayo na sa GPMET8 International Manpower Services ang imuhang pagtrabaho sa gawas sa nasod. Alas sa dugang kasayuran, pakikitay lamang si Jacqueline Cabahog or di ba ka, tawagi sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908 o di ba ka sa 0962-211-6023. Huwag ka na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog or di ba kaha, bisita ang ilang official Facebook page at GPMET8 in Angels Pagadian. Ingon man, kabagdi kabalkadas ang Iliana Bibio College. Kanunay usab kini nga niabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bibio College sa kapribadong tulunghaan nga ubos kayo og tuition fee og sigurado gayud nga quality education ang makab-ot or maangkon sa imong anak. Unay na paglangan pa ano mato pa man ka sa lain nga mga private schools nga mahal og tuition fee, diri na ipa-enroll sa Iliana Bibio College kabagdi kabalkadas ang inyong mga anak. Ingon man ang National Irrigation Administration CONIA Regional Office 9 niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pero galing alang na itong mga mag-uuma nga dunay reklamo, no, dunay mga pangutana mahitungod sa mga programa sa NIA. Pwede rin kimo nga mutawag kabagtig kabalkada sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang text line sa National Irrigation Administration CONIA. Lain pa nga niabag kabagdi kabalkada sa tuwang at tulumanon. Mausab kabagdi kabalkada ang Petron Gasol. Kinig panagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdag kabalgadas, no, sa lain pang tapigo nato karong buntaga, mahitungod sa to ang ikaingon ng adunay pagpaklaro ang ato ang general manager sa Samsorico 1 kabagdag kabalgadas. Mahitungod lagi na ng isyo nga giingon nga ang kanunay pagpalong siga sa to ang sugang dagitab nun, usa sa mga hinungdan kung ngano nga mudako ang balay runon sa atong kuryente panahon sa ating bill na kabagtig balkadas o ting bayad na sa kuryente. Oo, no? Kay lagi ang Samsorico 1 mangod karo mga panahuna, walay mga scheduled nga mga pag-brownout apan mukalit lamang pidok ang kuryente ilabi na panahon sa ulan-ulan. Oo, kaya ang ilahang rason kay unsa man gumikan kay ang sanga sa kahoy o di ba kaha ang kagingking sa kawayan

0: naigo or nitugyad ngadto sa linya sa kuryente. Dunay uban kay ang kining kwaknet ang hinungdan. Duna po'y uban kay kabog or unsa pa na ilang hinungdan dihang dapita toko. Basta daghan kay mga rason nga dili gayud mahutan ang Samsori kuwan. Una nga ang mga konsumante magbagulbol, no? Magbagulbol kabagdig bulkadas ug matud palagi po da natong adlaw nga Miyerkules, no? Ato sa gipahigayon nga regular session nato nakalabayng semana. Matud pa sa tuang general manager. Wala gayoy malipay, ano, ni bisan kinsa kun ugaling mawala ang supply suga sa sugang dagitabnon. Samot na matud pa kung gabi eh. Sa mga bitaw na nga do na sila yung mga empleyado nga nagtukaw kanunay, no, andam og mutagana nga mudawat sa mga reklamo matag gabi eh. Kun ugaling adunay pagkapalong sugang dagitabnon kinahanglan gitawag og kining ilahang hotline ba, no? Hotline center kabagdig gabalkadas, no? Kaya may hotline center ang ato, complaint center rather, ang ato ang kining Samsorico nga diin, dunay personal nga maoy mutuba gayod kung galing, sir, wala kuryente dire, muna mo tumao na, na lugar. So mo ito, kapag di kabalkadas, no, nga matod palagi, nga huwag yung malipay, basin kinsa, muna nga dunay mga personal nga ilang ibutang, kaya pag mawala ang soga na gitab noon, panahon sa kagabihon, dunay mga personahe nga andam, og tagana nga, mo responde aron nga mabalik ang supply sa kuryente. Pero kaning gilis kutanan kabag di kabalkada sa ingonta nga lagi kung ang sigig palog siga ang atuang sugang nagitabnon kini ang hinungdan kung nga nung mudako matod pa ang atuang balayronon sa kuryente. Doon na bagay kini ka matuuran atong pamation ang pamahayag sa tuang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
2: Inamin ni, maatay yung point of contact between Samsorico 1 and our member consumer owners is that we could not visit you every day, every now and then. In fact, dili na mo may bawaan kung nagdugang mo load, etc. Okay, wa man may mag-monitor ninyo 24 hours a day. Now, ang point of contact na to is the meter. Okay? That's why we have meter readers, and of course, if there are problems in your connection, na tayong mga technical people. Yung metro na yan, it tells us one thing. Your meter measures your consumption. Kung wala kay consumption, kay wala kay kuryente, wala yung mag-register sa meter. So, ibig sabihin, how kung ang musaka ang bayranan sa kuryente, gituyo, no. In fact, that is so disadvantageous to us because kung mag-brown out ka, wala may halin. Pareho rin na sa tindahan. Kung magsara kong tindahan, what ko'y income, dako kay kong bayranan sa power suppliers. So that is not true. That meter captures your consumption. Kung wala kay consumer, nag-interrupt ka, wala yung mag-register. Now, karon siguro, and not just for our listeners right now, dili mag-inato ni malikayan nga na ay surge, kalan, mukalit na nag-interrupt, wala na ito kuha ang atuang mga nakasaksak, especially every time na naatay kuan, especially mga kanibang mga unscheduled. So medyo misurd siguro, pero dili na ganong ka kuan, dili ganong ka muna mo nga mo paka dahil atuang bayranan. So dili na tinuod. There are mga UPS for sensitive equipment, and we have been telling our member consumer owners, for your sensitive equipment, appliances, computers, TV, you need to have UPS. Yung ba makakabit, uninterruptible power supply. So that hindi bigla, I know, but for our member consumer owners na medyo lisod po, napiki, medyo natay issue diya. But again, sa itong mga naasakwan, katuruman po mga suga, dili man kayo sensitive. Pero sa ito, we've been always telling our member consumer, educating our member consumer owners, please, for your sensitive appliances, equipment, provide a, an interruptible power supply so that dili direct ang surge. So that is actually one of the solutions.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katauhan.
0: 106.2 Radio Magbating. O klaro to kabag de kabalkada sa ang eksplanasyon sa to ang General Manager sa Samsorico 1 nga si Jose Raul Saniel nga wala matutpay kamatuoran nga ang pagpalong siga sa sugang dagitab nun makapadako o balay runon sa to ang kuryente. Oh, wala matutpa kaya ang example ganin ini ang tindahan kuno galing mag-close ang tindahan wala gi income ang mahitabo, di ba? Pero pangutana kabag de kabalkadas, no? Ang pangutana mangod sa mga katawhan, like for example mukalit lag pidok ang kuryente. Dayon pagkahuman dinhi mo ma-off kabag de kabalkadas ang imuhang breaker dihang napita o di ba ka ang imuhang plangka. Mukalit lang og balik sa kuryente, yung nakasaksak tanan nimong mga appliances, dili bagod ang pangutana sa mga konsumante, dili bagod mutuyok ra gihapon ang atoang kining mitruhan sa panahon nga mukalit og balik.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Kaya pagkahuman, kabag di gabalgadas, no? Kanang napudlong, pagkahuman, nindagan ka kay muntang palungon ang kiningimuhang breaker. Ningkalit o siga ang kuryente, din ningkalit na po, og kapidok, din imbalik na po. Diba, naingunini ng mga instances, kabag di gabalgadas, ngayon ana ang mahitabo sa supply sa tuang sugang nagitab nun. So ang nahitabo, kabag di gabalgadas, unsaman. No, ang nahitabo, kabag di gabalgadas, maunay nga magbagulbo lang ato ang mga konsumante. Nag-iingon ka sa'yo, bapuduroy nag-Christmas lightning sa Samsorico, ay. Pero gipaklaro ha, wala lagi doon ka matuuran. O gitambagan na lang hinoon gani mo, nga kuno galing, no, ang inyohang mga appliances dihang dapita, kay kanabitawang mga, doon naman kita yung mga appliances nga, kanabitawang, murabag sensitive ra kayo, kabag de kabalgadas, no, gamay lang bikil sa kuryente, kay murag mabikil. O hala sige, paggamit matutpa mo UPS. Okay, gato mga UPS kabag de kabalgadas, no, ini og kining mo mapudlong ang sugang nagitab nun, dili ito diha-diha dayon kabag de kabalgadas, maingon ta nga mapalong po ang imuhang mga appliances, di ba? Kaya nga naman, kaya ang UPS, aduna maguni siya standby power kabag de kabalgadas, nga moabot pa og pila ka minuto depende sa gidak-on sa UPS. Nagana UPS kabag di kabalkadas nga murag mukabat pag usa ka oras, wa ta masayop, di ba? Depende sa boltahe sa UPS ha. Oh, adunay mga UPS kabag di kabalkadas nga moabot og mga 10 minutes, di ba ka 30, depende ra gyud na sa katong gidag-on sa UPS. Ha? So kuno galing, no, do na mo yung mga sensitives nga mga kining appliances, no, like sa refrigerator, sa television, or unsa pa na diha nga mga appliances nga mura bitaw og sensitive ra kayo kabag di kabalkadas, hala sige pagbutangin nag UPS or katong bitawng time delay, o di ba? Dunay mga aparato karon kabag di kabalkadas nga pwede na nimo ibutang kanang ikining isaksak sa imuhang sa outlet kay kanang matawag tag time delay, no? Nga ini og kining kawala sa kuryente, dili diha-diha mapalong ang imuhang kining imuhang appliances. At the same time, inigbalik sa kuryente kabag di kabalkadas, dili po siya diha-diha dayon nga maapektuhan or mubalik, di ba? Kaya nga naman, doon na siya gitawag og time delay kabag di kabalkadas. O sa gidinay sa example, ang katong UPS na giingon sa tuwang general manager, no, nga mao si Jose Raul Saniel. Dan, sa muna giingon kabag di kabalkadas, sa una pamanggudigil nga problema sa tuwang Samsorico 1, no? Unscheduled nga mga power interruptions plus unsa man ang kining mukalit og fluctuate ang kuryente kabag di kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Kay lagi, no, kini bitong usay mukalit og fluctuate or trip off ang atuang sugang dagitab noon kay kasamot na magulan-ulan kay nganuman. Kay mas tag-as pa ang punuan sa kahoy og ang kining tawagan na atong kawayan kung imong ikumparar sa poste sa Samsorico.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Dugay na kaining pa problema sa Samsuriko na ingon ini, oy. Wala gyud nahatagan og kasulbaran kabag digbalkadas, di ba? Wala gyud nahatagan og kasulbaran kini ingon ini nga problema. Pero at least man karon maingon tang nahatagan og katinawan sa tuang kining general manager nga wala day kamaturan nga makapasamot og dako si mong bayron nun kung ugaling magsigig palong siga ang sugang nagitab nun. O, sige daw, sulay daw ninyo na dihabi. O, imonitora daw na inyuhang kining mga mitruhan dihang napita. No? Kung ugaling mukalit lang palong siga ang sugang nagitab nun kung ugaling dili ba mutuyok ginaog paspas ang inyuhang mitruhan. Oo, diba? Naman ang ato general manager nga walay kamatuuran hastilan. Oh hala sige, kung ugaling tinuod man o mas maayo, pero kung ugaling di tinuod nabaw lang muna giingon nga dawato na lang ginatong kamatuuran kabag digabalkadas, no? Muna giingon ba nga kung nahimo sa uban nga mga syudad, no, or sa uban nga mga electric cooperatives nga kinibitong patasan ang ilahang poste, why not risk Samsuriko one dili kayang buhaton nga sigilag panghinambog nga dako og kuan barato na sa barato og kining atoang kuryente, then pagahuman kay progressive ang atoang kining co-op kay kooperatiba maning Samsuriko, di ba? So mo man ang kanunay nga ibalik-balik kay bagdi gabalkadas, dato ang kooperatiba. Oh, di ba barato ang kuryente? Pangutana karon kung barato ang kuryente kabag digabalkada, so ingon man dato ang atoang kooperatiba, nganong dili man makagasto og kining palit og dagko or tag-as nga mga poste aron nga unta nga mahatag kasulbaran kining gitawag ta nga magsigilang og problema sa balik-balik nga tubag nga ang rason nga kining moingon nga nawala ang kuryente gumikan kay nabadayan og sanga sa kahoy or kawayan ang linya sa kuryente didtong lugara.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: At dumitong kuwa ng base kabag de Gabalkadas, kining lungsod sa Aurora, di ba? Ang lungsod sa Aurora kabag de Gabalkadas, sinoon ang tag-iya manggudan ng tag-as kinga poste kung wata masayop kay kanang planta diha sa kuwan, kining Libertad, kanang LPEC, wata masayop ha? Correct me if I'm wrong. Kung ang tag-iya ba ng tag-as nga poste dihang napita kay LPEC, no? Stang tag-asa. Oo. Buot pa sa buot, lapas pa sa kining kahoy kabag de Gabalkadas ang poste sa kinibitaw nga gigamit ya paingon sa LPEC kabag de Gabalkadas kay diha ra po tukutob sa LPEC good. O man ba kaingon tang mag LPEC masiguro gagasto gayud aning postiha nga ilahang gihabog kayo kabag de Gabalkadas kay aron gayud no nga dili mabadayan og kining sanga sa kahoy ang ilahang linya sa kuryente. Oo. Sigurado na ba? No? So kung ugaling mo na ning problema pabalik-balik lang sukad pa kaniadto elementary pa ko pagwala sugod nagitabnon kay mo ni rason naabot na lang kog pila ka tuig dire sa radyo ang rason kay mao ra gihapon anong nawala panasting ulan ay unsaon man nga ang inyohang linya sa kuryente tuwa dito tuay nagbad-ay nga sanga sa kahoy nagbad-ay nga kining kawayan or unsa pa dihang mga kining matang sa rason ngayon tanga karon nga hay nako. O sa bagyo day, oy, nganong di magiging mahatag ang solusyon kabag di Gabalkadas, di ba? O niya panahon na ba sa ting bayad, kadili pa hangyo, ini og malit, kaya pinaltihan pa na yun, di ba? Then pagkahuman kabag di Gabalkadas, tuwa pagkang naghanag mga surcharge ang ipang butang sa Samsuriko.

0: Anyway, kabagdig kabalgadas, no? Sa moto, ito ang kining tapiko karong buntaga ay tungod sa mga pagpaklaro gayod sa Samsorico. So at least man lang, kanibitong sakto ra po niya gipatawag ang ato ang General Manager sa Samsorico dito sa guniang panlungsod kabagdig kabalgadas. Kaya ron nga, mapasabot ba o tarong, no? Ang kining matawag tag mahitungod sa ilahang serbisyo nga mao'y gikinahanglan sa mga katawhan kabagdig kabalgadas. Oho. Kaya kunya magong kahinumduman, no? Pipila na ka mga panghitabo ang ingon ini ba? Mga isyu kining mga angayang mga pangutana sa mga yanong lungsuranon, yanong katawhan. Apan dili kayo mahatagan o katinawan kabagdig kabalgadas tungod kay unsa man? Tungod kay ang nahitabo kabagdig kabalgadas ang ato ang kining General Manager, of course, usahay kay busy, no? Dunay mga gipangatinan nga mga activity. So muna, nga di po na ito ma-question ang tanan, no? Mauna kabagdig kabalgadas. So at least man lang, no? Karon kay napaklaro na kung ang sagyod ang kamatuuran na bahin na niining isyo sa kuryente kabagdig kabalgadas. Oo, taghan kayo mga pangutana ato ang sangguniang, mga City Councilors o daghan kay mga pangutana ni adtong atol sa gipahigayon nga regular session nga gipatawag sa Samsorico. Tanan lagi nga kini bitaw mga pangutana nga ilahang gustong ipangutana sa Samsorico dito ginapagawas. Pero wapoy ka ba nga atuan General Manager kay gipangandaman pod? Oo. Nagingon ba kung ugaling kini mo sakto nga empleyado sa gobyerno? Nga bitaw nga nakabalog yung kung unsa ang imuhang trabaho, no, kay kung ugaling pareha pa sa uban na baulang. Bali-bali og pangutana kay dili katubag pero si general sa si kining general manager sa Niel sus kasi pagbali-bali og pangutana kabagdig kabalgadas kaya kayong tubagon nga naman iya mang expertise god dunay passion dunay siya kining paghigugmas iyang trabaho no iya gayong itagaag na kumbili ang iyang trabaho kabagdig kabalgadas tungod kay kini pod ang gikinahanglan sa mga katawhan no nagiingon nga sakto ra gyud unta sunod na ipatawag kay kini na pong pamana oo kay ang pamana kaniadto napatawag pero kwan man representative sa gipadala unta sunod ang session ang pamana na poy ipatawag bahin ani ilahang kining mga issue sab sa tubig sa agas diri sa pagadian nga wala po eh, doon ay mga barangay, kabagdig kabalgadas, nga huwag kayo'y agas-agas, no? Huwagas lang, og pila kauras, maghuman kayo, huwag mapupalong na po. Taghan kayo'y mga barangay, nga nasigig reklamo, bahay na yung pamana, oy. Oo, rambot yung pamana, nagpadingol-dingol lang po ng mga empleyado sa pamana. Wala pang po sino na sila botdigtian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagdigan sa katatawhan.
0: Akay concern sa pamana bitaw ang patubangon sa imuha kay security guard matingala ka unsa man security guard na unsa iyahang kining kuan iyahang bitaw nga kaalam mahitungod sa kining services sa pamana nga dunay kay concern oo matubang sa imuha kay pamana gusto kang ang imuhang mahinabi kung kinsa ilahang kining IO or di ba ka kinsa ang mga personnel dito di ka makasulod dito sa ilahang mga kuan makahinabi silang empleyado kaya ang matubang sa imuha largo ang security guard good morning ni kining good morning ni Mudha guard nasa sa pamana maing buntag nagiingon nga kining kuno galing adunay mga concern nga tuang mga katawhan no tagay gayunan nga makahinabi sa mga personnel sa pamana. Oo. Kaya naay mga butang nga na sila yung mga pangutana nga dili pud ka makatubag bagtarong, dili ka maka-explain og tarong sa tuang mga konsumantes tubig. Diris dakbayan sa pagadian mo nang magbagulbol in taon ng uban nga mga muhanag pamana. Kay lagi do na sila reklamo, gusto sila mahatag katinawan. Ang muatubang ra in taon kay guard. Ngayon, saan yung guard diri sa pamana? Nahimong kuan? Kining information officer pananglitan?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagdigan sa katatawhan.
0: So hoping tagabagdig kabalgadas no, nga ang pamana usab mapatawag o balik diri sa tuwang sanguniang panlungsod. Kaya na itong bitaw nga kuwata masayo po, kanyang nahinduman, ito mga nang labing tuig. Oh, sa tuwang city councilor nga si Mapilindo Ubaob, kaya nangugat po to siya o kinibitaw nga sa yahabang kasagmuyo kabagdig kabalgadas sa services nga gitanyag sa pamana, no? Kay may padoto kaniadto katong panahon sa PCWD kaya ang ilahang linya sa tubig abusagak Pero pag sukad daw nga ning take over si Pamana, na, mga bilar daw sila kabagdig kabalkadas tungod kay schedule na ang agas, no? So, mauna ang hoping ta na human ang Samsorico ipatawag kay gumikan sa mga unscheduled nga power interruptions, sa pang mga concerns, o diri na po ta, sibog tagamay sa Pamana, no? Unta, matubago, hantod, ganos aba ang mahatagag katumanan ang saad sa Pamana nga makabato na og 24/7 nga agas ang tubig diris Pagadian City, no? So bueno, kabag di kabalkada, sa tusa pasalamatan di ay ang atuang ang niabag sa tuang tulumanon. Okay ni kabag di kabalkada, ang Yes to Health Clinic. Naalang na itong gusto mo palit, mga produkto sa Yes to Health. Maokining sama Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionix Plus, o Clear Skin Herbal Soap. At doon na palit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na nahimutang sa Pulmones Building at Bank sa Gate 11 sa Talusha, Pagadian. Pagadian Junior College Incorporated, kung PGCI, padayon nga nagdawat o enrollees alang sa mga alternative learning students, no? Kung ALS, kabagtig kabalkadas, libre o school uniform o libre o sabang inyuhang at tuition fee. Bueno, wala ko yung oras, kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang ug mapuhon na dire sa tuwang atulumanon paghihapon ang bagtingan sa katawhan mayong buntag.

0: si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nang Nueva Ecija.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware. Let's build together.
10: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: 106.5 FM 756 kHz Radyo Bagting o DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
12: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7 sa buntag.
13: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon ang Webes Pizza 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Zamboanga Peninsula walay aktibong bulkan.
3: Calibration sa timbangan gipahigayon sa public market sa Tukuran.
1: Sisterhood agreement sa Pagadian City ug San Juan City gipahigayon. Duha ka syudad magtinabangay alang sa kalambuan.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, 300,000 pesos nga kwarta ug alahas gituli sa tindahan sa Libungan, Cotabato.
1: Pulis balhog sa prisuhan human gingong ni Pusil og 22 anyos sa Jensen.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, gitangtang na ang Gorbax gikan sa Gogolog Steam sa Pilipinas.
1: Mga batan-on nga nalambigit sa mangilngig nga krimen, ilahi og selda, sigon ni Senador Rafi Tulfo.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, kadaot sa Ebola outbreak sa Africa, posible nga moabot sa $3.6 billion.
1: 14 ka mga bata patay human hagsa ang atop sa tutoring center sa Lahore, Pakistan.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, minimum wage sa Metro Manila dungagan og 85 pesos sigon sa dole.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala unang Filipina nga nakadaog sa Wimbledon.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Prime Aquan Primary Eye Care sa Zamboanga City gipaligon.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, kinsabay nagpasiugda o kanus abagayod nagsugod ang school assignments.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Kim Chu nanaway ni Rai sa midday zone.
1: Pagkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 garong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Dari Likat, aya ay.
1: Ako usab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, ito usab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC BBC Martin Martin
0: Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan o pagpaklaro ni DOST FIVOX sa Charmaine Villamil na walay aktibong bulkan sa tibuok Zamboanga Peninsula. So kwahi kini sa pagtuo sa uman nga nakahatag kanila o kabalaka tungod usab sa managsunod nga linog nga nasinatian sa kasilingang kon kasilingan ng mga dapit. Nagkanayon si Villamil nga dunay mga bulkan ang Rehiyon 9 nga natibuok sa dugay ng panahon apan wala na kini source of magna. Nungdan nga dili kini angayang kabalak-an sa publiko tungod kay dili na kini mubuto. Samtang ipaklaro lamang ni ini nga ang pinakaduol nga aktibong bulkan sa Zamboanga Peninsula mao ang makaturing kon Butig Volcano nga nanahimutang sa Lanao del Sur din sa kasamtangan padayon pa kini nilang game monitor.
5: Wala active volcano Isotan. Game. Ano kung nakakita natin na green-green dyan? These are inactive volcanoes. So, these volcanoes formed long before more than 10,000 years. Wala na silang source ng magma. Kaya, through our lifetimes, sila ay parang mga bundok na lang. Okay? Saan po yung nearest active volcano tingin nyo? Makaturing volcano in Lanao del Sur.
1: Sa katapusan, gitambagan ang publiko nga musunod gilayon sa mga pahimangno sa hingtungdang ahensya sa higayon nga dunay masinati ang linog o kanunay mangandam batok sa mga katalagman.
3: Sa dugang detalye, gipahigayon kagahapon adlaw sa calibration o inspection sa mga timbangan sa public market sa tukuran Zamboanga del Sur aron masiguro ang hustong sukod sa mga baligya o mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor o negosyante. Gipahigayon kini sa Municipal Treasurer's Office o Business Permit sa and Licensing Office isip kabahin sa kampanya batok sa pagpanlimbong nga timbangan o aron mapalambo ang patas nga pamaligya sa merkado. Gipahimangnoan usab ang mga vendor nga sigurohong saktong og legal ang ilang gigamit nga timbangan aron malikayan ang reklamo og posibleng silot.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, formal nga gipirmahan kagahapong adlaw ang Sisterhood Agreement tali sa Pagadian City o San Juan City sa usa ka seremonya nga gipahigayon sa C3 Mall Pagadian City nga gipanguluhan nila ni Mayor Samico o San Juan City Mayor Francis Zamora. Sumala pa ni Mayor Zamora sa press conference ang maong kasabutan magpaligon sa panaghiusa sa duha ka siyudad pinagi sa pagpalambo sa ekonomiya, turismo, pamatigayon o uban pang programa lakip sa gilauman nga benepisyo ang pagpromotar sa mga produkto sa Pagadian nga sa San Juan o sa mga produkto sa San Juan nga nihidinhi sa Pagadian. Ania ang tipik sa pamahayag ni Mayor Francis Zamora nga usab-usab ka official sa National League of Cities of the Philippines.
6: So we have a lot of opportunities to help each other now that we are ready officially sister cities ang Pagadian City pati po ang City of San Juan at as mentioned earlier also yung mga produkto po ng Pagadian City pwede nating ipakilala sa lungsod ng San Juan at sa Metro Manila. So part of our agreement will be to facilitate the selling of the products of Pagadian City, also the promotion of your tourism destinations, yung magagandang tourist sites po dito sa Pagadian City pwede natin i-promote doon din po sa aming lungsod. So ito po ay paraan upang masimulan na rin natin yung ating kasunduan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: BBC Balitang Regional.
3: Mukabat kapin 300,000 nga kantidad sa kwarta o galahas ang gikawat sulod sa usa ka tindahan sa Barangay Muntay, Libungan, Cotabato nitong Martes sa hapon, Hunyo 30. Base sa pamahayag sa tag-iya sa tindahan nga si Arnel Polo Pono Biyahe, nahitabo ang insidente ala 1:30 sa hapon sa iyang tindahan samtang natulog ang biktima. Sakwa sa CCTV, makita ang usa ka lalaki nga misulod sa tindahan og hilom nga gikuha ang itom nga bag nga dunay sulod nga mga kwarta o mga ahlahas. Human sa pagpangawat, dali usab nga mipahawa ang sospek nga wala dayon mamatikdi. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og badakpan ang sospek pinaagi sa CCTV footage ug uban pang ebidensya. Nahangyo usab ang biktima sa publiko nga motabang pinaagi sa pag-report sa bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagkasikop sa kawatan.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, tingkagol sa presuhan ang usa ka 46 anyos nga police corporal human gingong gigukod o gipusil ang usa ka 22 anyos nga lalaki sa barangay Labangal, General Santos City, Baguhay lang. Base sa imbestigasyon, miadto ang police sa balay sa biktima human gingong nakaaway kini sa iyang anak gawas sa eskwelahan. Pagabot sa lugar, gidulitan niya o pusil ang biktima nga nailhang si Al. Midagan ang biktima apan gigukod o gipusil sa pulis gamit iyang service firearm. Usa sa mga bala miigo sa kamot sa biktima hinungdan nga gidala dayon sa hospital. Nadakpan dayon ang suspect og na-recover gikan kaniya ang service firearm, mga bala, badge og police uniform. Gitanggong na karon sa Macar Police Station ang suspect og nagatubang og kasong grave threats sa illegal discharge of firearms og frustrated homicide. Posible usab nga mausab nga do sa frustrated murder, depende sa resulta sa imbestigasyon.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balita Nasyonal.
3: Permanente nang gitang-tang gikan sa Google Play Store og Steam sa Pilipinas sa mobile og PC game nga Gorbox. Gibutyag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga kini tungod sa hungtanon koordinasyon nga gihimo sa gobyerno hinungdan nga gitugtan sa Google ang hangyo niini nga tangtangon ang nahisgutang online gaming. Tungod niini dili na ma-download o madulaan ang Gorbox sa Pilipinas bisan sana ang mga tigamit nga nag-download niini sa wala ang pagpatuman sa restriction dili na maka-access sa dula. Gihimo sa Department of Information and Communication Technology ang dali nga action sa Google og Steam aron makigtambayayong sa gobyerno aron mapalambo ang mas luwas nga online nga palibot alang sa mga batan-on. Kahinumdumana nga niadtong Hunyo 23, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nagpahibalo sa temporaryo nga pagdili sa Gorbox. Kinitungod kay ang investigasyon sa mga otoridad nagbutyag nga usa sa mga suspect sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban, usa sa mga mahiligon nga magdula o Gorbox.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gisduso ni Senador Idol Rafi Tolfo ang hinanaling pag-amyenda sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act aron punduhan ang pagtukod og usa ka managlahing detention facility para sa mga minor de edad nga nakahimo og mga krimen nga mangilngig. Atol sa hearing sa Senate Committee on Women and Children, ipadayag ni Senador Rafi nga dili paigo nga ibutang lang ang mga bata nga dunay conflict with the law or kining gitawag nga CICL nga nakahimo sa mga mangilngig nga krimen sa bahay pag-asa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Din sila kasagarang gihuptan lang nga sama sa mga masuso samtang ipailalom sa intervensyon o rehabilitasyon o sa kadugayan buhian. Nasairan nga bisan si Jeneline Badoria inhansa usa sa mga estudyante nga namatay sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22, hugot nga miuyon niini. Girekomendar usab ni Senador Rafi nga ang Department of Education kun DepEd magtuon og mukonsiderar sa mga supervised bootcamp o maampingong gidisenyo nga mga programa sa immersion din ang mga reformadong kanhing persons deprived of liberty kon PDL makapaambit sa ilang mga istorya o lecture sa mga bata. Dinhi ilang mapaambit ang mga kalisdanan na ilang maatubang sulod sa prisuhan o kung giunsa sila nahimong mabungahon ng mga lungsuranon sa katilingba na pag-usab.
2: BBC Martin Balita.

0: lang no, ang United Nations nga adunay posibilidad nga moabot sa $3.6 billion ang mahimong epekto sa kasamtangan nga Ebola outbreak sa ekonomiya sa Africa o mga resulta sa pagkawala sa kapin kun kulang 328,000 nga trabaho kundili mapugnan ang pagkuyanap sa maong sakit. Sigona sa UN ang pagkatap sa Bontebogio strain nga Ebola nga wala pa'y aprobadong bakuna posibleng moabot sa usa ka dakong krisis. Sa tala sa gobyerno sa Democratic Republic of Congo, niabot na sa 1,307 katawo ang natakdan sa sakit o 377 ang namatay sukad gideklara ang outbreak kaniadtong Mayo 15. Aduna na usay natalang pipila ka mga kaso sa Uganda samtang nagpasidaan ang mga eksperto nga adunay posibilidad nga mukuyanap ang virus sa silangang nasud sa South Sudan. Matud pa ni Damien Mama, residente sa resident representative sa United Nations Development Program sa Congo, pwede pa nga makontrol ang outbreak kung mahatagan gilayon ang gikinahanglan pundo sa suporta.
1: Sa daing detalye sa balitang abroad, dili maubos 14 ka mga bata ang namatay samtang laing 5 pa ang nasamdan sa dihang nahugno ang atop sa usa ka tutoring center sa lungsod sa Lahore sa Pakistan niadtong Martes. Ikumpirmar sa mga opisyal sa lungsod ang ihap sa mga namatay o gibutyag usab nga dunay magtutudlo ang samdan. Ebaluan nga na sa edad 4-12 ang mga biktima samtang padayon nga giatiman sa balay tambalanan ang mga samaro. Nagpadangat sa iyang pahasubo si Pakistan Prime Minister Shiba Sharif sa mga pamilya sa mga biktima ug nagmando sa dinalian nga paghatag sa tabang medical sa mga nasamdan.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gipahibalo ni Labor Secretary Francis Tolentino nga musaka sa 85 pesos ang inadlong minimum wage sa Metro Manila aron makatabaw sa mga mamumuo sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Sumala sa kalihim, ipatuman ang pagpataas sa duha ka buhugna. Ang unang tranche sa 60 pesos na magsugod sa Hulyo 19 samtang ang nahabiling 25 pesos ipatuman sa Enero sa sunod tuig. Giingong mukabat sa 1.1 million ka minimum wage earners ang makabenepisyo sa maong wage increase. Tungod ini, musaka ngadto sa 780 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector gikan sa 695 pesos. Samtang ang minimum wage sa agricultural sector musaka gikan 658 pesos ngadto sa 743 pesos.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagarian City. Nangita baka mo barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og 5% discount sa mga gadgets. So, sa pa inyong gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian. Mananahimutang sa Rizal Avenue at bang sa paprenta din sa May San Francisco Pagadian City. O gano'n na sa sila'y line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. O AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Kahimo og bagong kasaysayan si Alex Yala human na mahimong unang Filipina nga nakadaog og usa ka duwa sa Wimbledon sa Open Era. Gibildi niya ang Mexican nga si Renata Zarazua sa score nga 6-1, 6-2 sa unang hugna sa prestigyosong tournament nga ipahigayon sa London. Si Yala ika-29 nga seeded sa tournament nagpakita og ligon nga dula gikan sa unang set hangtod sa katapusan sa duwa. 2. Tungod sa iyang kadaugan, nakasulod kini sa ikaduhang hugna sa Wimbledon ug nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas sa international stage sa tennis. Dugang pa sa iyang bagong record sa Wimbledon, nagpadayon si Yala sa paghimo kasaysayan isip usa sa labing malampusong Filipinong tennis player. Gilauman nga mupadayon ang iyahang maayong kampanya samtang nagatubang siya sa sunod na hugna sa tournament.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahigayon ang Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development o tulokadlaw nga primary eye care training ala sa mga healthcare providers sa Zamboanga City aron mapalambo ang ilang kahibalo o kahanas sa paghatag og di kalidad o dali nga maabot nga serbisyo sa pag-atiman sa mata. Gitoki sa pagbansay ang mga hilisgutanong kung hilisgutanan sama sa batakang kahibalo sa mata, vision screening alang sa mga bata, hamtong o tigulang, pagdumala sa kasagarang sakit sa mata, referral system o PhilHealth benefit package alang sa optometric services sa mga batang nag-edad og 0 hangtod 15 anyos. Sumala sa DOH, ZPCHD, ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nilang paningkamot aron mapaligon ang primary eye care o malikayan ang mga kaso sa pagkabuta o problema sa pananaw sa tibuok rehiyon.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pang mga espesyalistang mga doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Wivina Bangkoro, Dr. Heidi Abalye, ug uban pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6750. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabelkada? And of course, bagting 27. Kinsa man dyan ga, ulo-ulo, gimo aning assignment sa eskwelahan. Sige, ato aning siren. Nasayod ka ba nga ang konsepto ng assignment or homework? Walay matumbok nga inventor. Apan kinimilambo sulod sa daghang siglo. Samtang ang ubang sugilanon sa internet nag-ingon nga kini nagikan sa usa ka Italianong magtutudlo niya tong 1905 ang tinod nga pundasyon nagsugod pa sa karaang Roma uban sa mga makasaysayanong tao sama nila ni Pliny the Younger of Johann Gottlieb Fichte nga naghulma sa moderno og formal nga paggamit niini. Nasayod ka ba nga dun ay pipila ka na himong importanteng mga tao sa pagkahulma nining school assignment sa mga tinun-an? Kini mao ang ancient Rome, 1st century AD, diin ang usa ka Roman orator and educator nga si Pliny the Younger kanunay nga giilang una nga naghatag og homework ganyan niya ang iyang mga estudyante nga mag-practice og public speaking sa ilang kaugalingon oras aron mapaligon ang ilang pagsalig sa kaugalingon. Iabot usab ang Alemanya sa ika-19 nga siglo ang konsepto sa mandatory homework gipasikat sa pilosopo nga si Alemanya nga si Johann Gottlieb Fichte o gihiusa sa Voxelin na mga eskwelahan sa katawhan gigamit kini aron madasig alang sa independent study og mapalambo ang national pride sa mga panahon. Hamtod nga nadugang ang pagsagop sa Amerika niadtong 1840s ang Amerikanong reformador sa edukasyon nga si Horace Mann mibisita sa Alemanya. Gidayeg ang ilang mandatory nga sistema sa edukasyon sa publiko o gidala ang practice sa pag-assign sa homework sa Estados Unidos. Samtang sa laing bahin, nasayod ka ba mga kabagting kabukada? adunay Mirtha usa sa homework nga naglambigit kang Roberto Nevilis usa ka myth sa internet ang kanunay nag-ingon nga usa ka Italianong magtutudlo. Agingan lang Roberto Nevilis ang nag-imbento sa homework ni atong 1905 isip silot. Apan gisopa kini sa mga historians o mga magtutudlo, walay kamatuuran o giisip nini nga istorya. Urban legend lamang ang tanan. Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka na ito sa Iliana Bayview College nga nanaymutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginusarang pribanong tulungaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mo kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong class. Kasi buntagon, hapunon o pang gabi ibo sa ulan ay rason nga dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Malamati o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
1: Alright, dinito sa balitang showbiz, pasok ka maring Dars. Mm-hmm. Nasaan naman ni si Kim Chil?
0: Gi-criticize sa dagang netizen ang actress o TV host nga si Kim Chu. Mm-hmm. Umansa yung komento atol sa usa ka episode sa H Showtime. Mm-hmm. Din siya nagkanayon nga, ay, bakit si Riza May? Ang horror character nga gisulob ni Jules Hogueta alang sa pipila ka viewers. Ang maong joke mahimong body shaming o dili angay nga pagbinuang batok sa kapwa artista. Bisan og adunay mi katawa sa studio, daghan usab ang medipinsa kang Riza May Dizon o nanawagan sa mga personalidad nga magmatngon sa ilang mga pulong. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas og opisyal nga public apology si Kim Chu samtang nagpabiling hilom si Riza May og wala pa usaba maghatag og pamahayag bahin sa issue. Ano mang good pod.
1: Okay, kuan mang ang gisuot mang good ani ni Jogs Jog sana
0: si Jogs. Jogs.
1: Oh, Jogs Jogwita. Kay katumanggong pareho sa kanabang Mercia og resemblance ni Riza May sa katong ilahang salida. Katong horror. Moto nga pagkakita niya ni Jogs, moto yung gingon ay Riza May yarn. Ah, oh, maragana ba? Ah, oh, mauna siya pero dili man gud siya mayo nga joke kay Juan Baya. Si Riza May.
0: Butang bata gibo na si
1: Butang bata. Yun, mura man pud siya og nay dwarfism ba. Pero pareos po na ako ba wa kabot simple nga ita. Dili na siya mayo nga himuon na tong joke kay kuan na siya. Para sa ako ay offensive na siya,
0: yes,
1: and yes, discriminatory na. Kayo na siya. So let's beware, be careful sa itong mga istorya kay makapasakit na ta sa uban.
0: Yes, labi nagkapo artista rapod.
1: Uh-huh. Yeah, kana si Riza May Dizon, dili na siya kanang kanamitang vocal kaayo.
0: Wala man po na siya issue yun.
1: Yes, wala siya issue. According ni Chris Aquino, na the best revenge is success. Oh. BBC Bagding Balita alas 7 hatod usab kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or

0: thank you so much everyone for watching. Valves Arisgado from Alegria, Pagadian City. Good morning also ni Dodds Lada, Alig Vlog Abing, Aljun na Mukatkat. Kanin yung tanan, daghan kayong salamat. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756 and sa mga naka-monitor po sa Radio Bagting mobile application. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Katayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
4: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag firminti, kumadunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule, hey, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon. Lawas bas kugon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinatainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: You and MC1 Hardware.
11: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding na ko adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan.